0: Ntwanano a ku na no endla leswaku bindzu ri tlakuka, ntwanano endla leswaku ku ni manyawu hambi ni matimba, hikuva loyi a tsandzekaka nseketelo wa n'wana loyi a swi kotaka a koka lavo tala. Se ku na 15 minutes lava SB Music ndzhaku ka kami lunguna.
1: Tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya maqhivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
2: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi.
1: Kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama. Hlamba a mandla hi mati ni sabawu. Na unge senadla ni loko wa hali gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
2: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
5: Para asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o que quer votar, o Tsalacódigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, e o Gamo o confirmará.
4: Logo, Pazamini de Getalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Limpa, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
5: Ingi Salami Hanzo, Emit Gavela Enquaio. E tirimi em quatro.
0: Cinco na 18 minutos, um galera calentando em caminho de Náfrica e tava com a longa no Gaza.

0: Eka nongoloko wa hina wa nyamuntlha hi ta vulavula hi matirhiselo manene ya michikitelo, mhaka ya lisima ngopfu ya ku va hi vhikela mavabyi ya malaria. Kambe ku va hi twisisa khwasi mhaka leyi hi rhambile ntlhari ya tawudawu leyi hi to hi dyondzisaka hinkwato tindlela leti hi faneleke ku va hi ti landza ku va hi hlayisa khwasi michikitelo ya hina.
1: Mina ndzi Francisco Tsambi, ntirho wa xibedhlele kwala na Masanjena, karavi ya ku yelana ni ku fikela ni ku chavelela a mavabyi lomu ka miganga rin'we ni ku hanyeni ka xitshungu lowu hi wona u nga ntirho wa mina. Khani mambo, ntsako ka ku ve hi amukelile michikitelo a minkawa ni ku yi fikile ndyangwini yi ma hi libalela yi hi siyela michikitelo. Loko hi amukela michikitelo hi nga teki michikitelo hi veka va ka hina, a hi tekeni michikitelo hi yi tirhisa leswi ta nga hi pfuna ku ve hi tlhelisela ndzhaku wa tihlayo ta mavabyi ya malaria. Kambe na hi nge se gwimba michikitelo hi fanele ku teka michikitelo hi yi veka ndzhutini ku ve yi pepeliwa hi moya ku ve yi ta hunguta a ntamu lowu wa murhi luwuyani wu dlayaku tisuna. Hikusa loko hi teka michikitelo hi tekela ku ya wu gwimba swi ta maha leswaku we a michikitelo luwuyani u ya kumeka na wu karhi u hi sosonya kumbe ku hi fehla ka muzimba wa hina leswi nga ku hi nwayisela muzimba mabalelo ya ku vevuka. Se xileswo u tinki hi teka michikitelo luyani hi wu gwimba a ku ringana a 24 horas ku nga siku hinkwalo lomu ndzutini na wu nga hi lomu n'wini. Ndzhaku ka leswo ha swi kota ku teka michikitelo hi wu gwimba ku ve hi wu tirhisa. Va ka hina a michikitelo loko hi rhambiwa ku loko hi ave hi phakile michikitelo hi nga teki michikitelo hi famba na yona save, hi nga teki michikitelo hi famba na yona xihundzwini ku ve hi ya andlalela hi paka mahuwa. Va ka hina swa biha, a nchumu lowu yi ngo nyikiwa, minchumu leyi yi ngo luzisa timali ta tinyingi ka vamatiko va hi pfuneta, kambe hi ta kumeka swa ku a matirhiselo ya hina matirhiselo yo kala ma nga tsakisi. Hi tirhisa hi ndlela yo kala yi nga hi kahle, a swi saseki, a swi nga laveki ku ve lomu ka hina ka Masanjena hi amukelaka michikitelo kambe hi kumana ni tihlayo ta tinyingi ngopfu ta vamavabyi ya malaria. Hileswaku a michikitelo na ni vanyingi van'wana hi bulaka na vona ku mina a wu siku ni la tola ni ya hi kelanika michikitelo ku a ni titwi kahle loko ni yile michikitelweni. N'wana ku mina hi kuni ku ni michikitelweni ni titwi na ni hefemula kahle. N'wana ku hikuva ni lori loko ni twa michikitelweni. Mun'wana ku hi ku ni twa zulu lwani loko ni nghena michikitelweni. Se swi nyingi mun'wana ni mun'wana swi balaka, kambe xa lisima va ka hina ku ve hi hetlela endzeni ka michikitelo usiku hinkwalo kambe ni masiku hinkwawo kusukela Janeiro ku ya fika December. Hambi ka nkamari luya wa ku hiku a tisuna tihava a ti twakali tisuna swa sindzisa ku ve hi hetlela ndzeni ka michikitelo. A hi bali leswaku tisuna ti nga hi kumi, tisuna ta swi kota ku ti hi kuma na hi karhi ha ha chucha la handle swi nga koteka leswo. Maxi loko ku hi ni ndlela ya ku vevuka ku ve hi ti fikela hi ku ve hi filingela michikitelo ku ve hi hetlela lomu hansi ka michikitelo. Xin'wana ni nga fela ku xi bala hileswaku loko michikitelo wu chakile loko wu vona swaku wu na nsila hi fela ku teka michikitelo wuyani hi wu hlantswa hi mati na sipho ntsena, sipho ya xigema kumbe sipho ya bingu hi leyi hi fanelaku ku ve hi yi tirhisa a ku hlantsweni ka michikitelo. Hi ku hetisela loko michikitelo u vonaka swa ku u dawukile u fela ku ve u tekiwa anjara ni nayeti hi ve hi wu rhunga hi tshinetela tindhawu letiya hi wu pfalapfala ku ve michikiteloni hi ta simama hi ve hi wu tirhisa. Na ku nga hi ku teka michikitelo ni ku u dawukile ni teka ni biyela timbewu, ni teka ni biyela swihukwana, ni teka ni famba ni ya ni ya dlaya swidliwana, a swi saseki va ka hina. A tin'wana yin'wani ndlela wa teka michikitelo u veka ka janela u gwimba la ka janela u pumba ku tisuna ti nga ngheni hikwala ka janela. I tin'wani man'wani matirhiselo lawa yo kala ma nga yaleki lawa matirhiselo ya ku vevuka ya ku saseka handle ka ku teka michikitelo u filingeta misinyo, u teka michikitelo u gwembela swihukwana, u teka michikitelo u gwembela mahuva, u gwemba mahamagadeni.
0: Ndzhaku ka ku ve hi tivile tindlela ta mahlayisela manene ya michikitelo hi ta tsutsuma hi kuma mahungu ma vulaka leswaku ku tlula 800 wa mindyangu yi lumbaka muganga wa Danieli xikanekiso xa Godide yi ta pfuneka ku nga ri khale hi xihlovo xa ku yavela mati ya ku phuza. entelelo na nakulori ja imimanyisi.
2: Akankarwa swoswi vanyitiku ilava va sindzisaka ka kuva va phuza mati lawa mangani munyu akuva va pumba akutala ka munyu lomu ka mati vanyitiku ilava vanga kare va tirhisa bomu kuva va chela ka mati kumbichani leswaku va timula munyu
3: nyalisima la mtiro leyi na vanyitiku la hi tsakisa purketa humula hausiwa na la kukuma mati. Yo hanya so atikuwe ni majina ipuza mata ukamanga nanzi. Kufika nkaro kwa mbati ya tendo ni bomu prota dhaya kujuma loku ya kune chikirunga taete kwa mananzi. Sina wanyitiko ya tsaka loku inika kuita kuma kukama ati mesho. Kapisa seka.
2: Vanyitiku ilava wakumbesaka akutsaka ikola kakuyakili wakashi shovu lishi shito wafuna imati ya kupuza. Ikusana vona vata wapumbeliwa akukarateka loku watangana nakona vatinyikela ku va va vonelela intsimantsima a xihlovo lexi xiyakiwaka leswaku xikuma akuva tirela hi malembe ya ku hlawa
4: loko se hi sungulile ku kha mati lawa hi nyikiwa mati lawa ave hine wonelelaka ku vanhu ampopi nompodi vatirha kutsika avatsongwani vasukurutela hi kusaka xito hi wonekela
2: Itlelo la yena muvonelele wa mintiro yawo yaki la xihlovo lexi xa unyikele la mati yena alsino maunzi avula leswaku hiku yakiwa ka xihlovo lexi ku tirhisiwile mali ya ku fika 4 milioni 700 mil watimetikali la mintiro ya kona yi fambaka hi la swilavekaka hi kona
5: antiro loko la ku yakiwa a xilo xa ku yavela mati nga sistema de pessoa de água lá no kungata kwa ku hanzi ka to ri vona ku lana ku ta veni mafundi na rimambiri ni ndawo ku tiputo ku phuzela ko ri mati homu ni ndawo ku mama no kona ku tsamba ko ntawu leswi yakho hinta henkamo para u shela shipula 3 meses ma hina ku tsamba ka ku hina leswi famisa ko so sta hela ka ku hanzi ka nkamalo le beneficiary cerca ya 80 zot families antatsi ku va xiyamukela xibyelo xi tani a nchumuxi wa xivalombaku nga xa vona va tshwa xihlayisa leswaku xi ta kota ku kuma ku hanya nkama wa ku leha na xi va pfuna
2: ku vula leswaku a ndhawu liyana yi yakiwaka ya unyikele la mati yi ta va ni mpimo wa vuhlayisi hi nhlayo ya ku fika 120 wa minkono kumbe 120 metros kubikus lana ku katsiwa a wuphuzelo la tihomu swin'we ni ndhawu ya ku hlantswela ka yona Maritu ya Alsino Maunzi muvonelele wa mintiro yawo yake ya xibya xa unyikelela mati aka muganga wa Daniel a xifundza xa Ximbutsu loko a likarhi a vulavula hi mintiro leyi yi nga karhi yi endleka kusukela dropeni la ka Cencayi a mulikarhi mutwarito la Jaime Manyisi
0: hi ndlela leyi fikile makumu ka wun'wani nongoloko hluvuka Gaza ka siku la nyamuntlha hi vulavuleke hi mahlayiselamanene ya muchikitelo nakona u hetile ni mahungu ma vuleke leswaku ku tlula 80% wa mindyangu yi lumbaka muganga wa Daniel xikanikisu xa Godide hi leyi yi to pfunekaka hi xihlovo xa mati ya ku phuza inongoloko bindzuliweke u tlhela u kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni vuyingiseti linene ka mintirho yi landzaka
6: Nongoloko
7: Kuvuka Gaza
6: Pensula Instituto de Comunicação Social Entrissano na Rádio Moçambique Emissora Provincial Eka Gaza

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: 5:38. Muchikitalo nintiru kulukumpa sunela kusireleni kamuguva. Muchikitalo wana wenda kakuba nsuna anofelish like yakunen yi nyika kakumbi yi hitlerita kavuvabyi lebyi yi tshamela handle hambi loko yi li na vukarhi yi nga swi koti ku yi kumela. Nsuna leyi tirhisana na mati ngopfungopfu. Ndhawu yihi na yihi leyi kumekaka yi ri na ku mphuma nakona na hi twa ku tsakatsaka nyana katsongo hi laha ke nsuna leyi veka ku na matandza ma va ka mpela matlhora kolaho se ku pfuka sasa kutana hi hlayiseni khwatsi minchikitelo leyi hi hananiwaka emintirho ya tavudawu. Hi sungula 45 minutes ta va khamera matimu ya siku ta vona timhaka ta mukon'wana xi kotile ku gangisa mukon'wana kambe op hi nga ta xisola.

Ndzhaku ka nkhululeko wa lomu tikweni, vakolonyi va ringisi ku xava vatirhi va ku karhi ku va va endla vuhonetele. A ve hi ndlela leyi mfumo wa Frelimo wu endleke nhlengeletano ku va vatirhi va swi twisisa swa ku loko va endla vupfukeli va ta ve va tirhela nala. Hi ndlela leyi ku tsatsiwile vatirhi ku va va tivonela ka mavunwa ni mahlevo swi nga va swi khomisiwa ka mfumo wa tiko.

Hi 13 ka Outubro ka lembe la 1994, ntlawa wa vatirhi va nga rhangeliwa hi dokodela Jerry Haley a doropeni la Washington va paluxi mihandzu ya vuxopaxopi yi chiwaka clonage d'embryons, vutlhari leli a li kongoma ku va ku bindzuliwa vanhu na ku nga landziwi ndlela ya ntumbuluko. Ka matimu ya siku nyamuntlha, hi tsundzuki ku fungiwa ka nhlangano wa vatirhi lomu tikweni OTM ni ku paluxiwa ka mintirho ya vuxopaxopi ya clonage humana. Matimu ma baliwi a Dalila Mikidati, matolokiwa matlhela ma kombisiwa a Belarmina Nyantumbu, eka vukhandlisi la marito ni mpfumawulo la Mariamu Ibrahim.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Singoras na singola na vamos mungisir kang na yuta la kuba siela andao international radio msandi kuba fixela journal da manhã.
2: Radio Moçambique, Gaza. Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Mahukua ka matsiku ya matako kuna wakukatwa mtumu waku usata chitaratuwe chipatako ma district ya mapai ni masanjena. Ya misungwa tenga chiti chilumba kudita mdia denyansi tenga iku manzanika Miranda Mabunda. Mariamu Ibrahimu akuanlani kamichini hikuna velela Wing City Unene. Hichikata nindi maitu wa mahungu kadita mbudi ya danyansi, hina dana mtumisa nukulo chitu domiru nyantumbo. Ata hikambela mahungu maomomba kuhunguku wa mwa provinsi ya Gaza kupinda kadiza na dava tumi, ngowa kasi vataku na badini kukarateka, nguku wa vanga wa vetovelwa mitumuni kusingani chivangelo chufisi seka.
1: Pinda dizana da batumi va madavi o hambara hambana vana vari papa shilwe kusingani chivangelo kadina medhi kukadona makaitavisa kukoheka mtsangano wa batumi OTM Central Syndical awikwena hlamula ko ngu OTM mwa provincia ya Gaza tomba tokene kutala ka batumi vanga papa shwa kusingani chivangelo valumba madavi o aka ata ma hotel kumekoni ushavisi ku timakatia tinga kongomiswa kata uthethisi kutala kwa wanangu wava vanga humelela eto katiti yalana kwa nikuwe ni watichasha zelo tawe ana tomanana klamsa tika mtito kene ta tavisa uko he ti nito anati yalana kwa nikuwa se hake ule mali yopindi sambimu inga wekwa ngumla yukuwa vetuma mali danwa kuma ora za extras ambikame nikuwa tuwe hake ule miholi kwa hasi katiti ngasime kwa ngumla yukumweko kame nikuwa wile watimale ikutia tisi kutia ningelwa kasi kamti uwa useketela kubatumi wa momba ngu segurança social. Acho momba nko haka kukulungela disi kudia kupinda kumchanuma kumuwa malembe kudumbilwe OTM Central Sindikali kumti uwa utlamula kwa kasi nguvatumi tanakati kuda Msambiki. Ana tomanana ya umbilitu kene kapateka kambe kuva kudini va emeli katiku punto kar kuva vemela vatumi ikutiti maha kukutala kasi chiva ngelo kutala tima kati yalana ko niku ti fanelo ta vatumi tisishoni pungu hakula veka kungu na kato ntiku punti ya
2: vatiri valo muka provincia laka Gaza asura langa nyasa watangana kusona sona vamani basi kutala kabatiri basi kongoliwa na wani marazao ya wona. Maji ikuwa na kako waka lako wanga titivi tifaneli ta wona. Soga msa soseso. Waluza atifaneli ta wona. Na wanga sisho kumuluza atifaneli ta wona. Nasima iwa ilisho aku. Haimbo wa uma empresa ama ngani sindikatu. Maji haikura zaka sindika ama sindikatu kaufana ama sindikatu luma ama empresa. Iku isitirenu lesu isu kumako loku hii ama empresa ikawa patrano. Aba patrão vando no nosso nene, eu vou lá no caco e nem a pula matifo vai trabalhar duro, vai exigir a
1: ma tumalumba ako huwa shamula ako ngu mtsangani wavatumi wa mwema ngu OTM Central Syndical mwema provinsi ya Gaza na tomana acho mwema kasi ngu saharanganya si tsangani ako ni watumi katikupuni kuhambana hambana hawa kunga papashu wa kupinda dizana da watumi ngu haka kuwa kusangani chivangelo kadile media hiku kadona
0: makaye yisitza kisiko kambichia masoni ndi mwema hungu makundi ni kamitume wa ukulungela ditsikudia adanyansi 13 ka otubru kukulungela ukupinda kanji chano magumu malembe kudumbilwe OTM Central Syndical hii natumela himu danati udumiri nyantumbu ata ikambela mahungu mawambumba kukuni kusola kava tume mwa provinsi ya Gaza nguku wavatsimbu wako kwa vatipata kamitla wayo hambana hambana ya vatume kota kuna kota kuvike luandu kwa nerele watifanelu tavona
1: vatume wa mwa provinsi ya Gaza vasola nkwa haka kuwa kuchiwoneka kutsimbu ya tito vetipata kamitla waya vatume tita kuvana ya melu watifanelu tawe inawai di kukala kuwa kunga vaku palushwa wazi biliwa kakukulungela kupinda kamchano magumu malembe kudumbilwe mtsangano wa vatumi ndari kati kuda Msambiki OTM Central Syndical vatumi nga blani mitume ya radio Msambiki vatlamsa toke ntili sima ku vatwe maneka kasi idi vatumi vadiumba ni kamitlawa tita kukhenti fanelo tawe tina vakasi tichishonipwa ngu va ikubona vanga vathola abil filsiano moyo nga blani mitume ya radio Msambiki vatlamsa toke ni chikara cha hombe ngutatu ne vamwana vatumi veti zivi titoke nguti hitu fanelo tawe niku veti zivi toke ni kuni mitlawa ya watumi ngutiti fanla wakuba kasiti palusho mua katikupu ntito kene watu wana sikota kasikuwa veti pata kamitlawa ya kama kungwa kuba kasi wana fikelelwa tifanya lutawa ya
3: os maiores desafios existem, de fato, a falta da sindicalização dos trabalhadores pelas barreiras existentes nas empresas. Né? Existem muitos trabalhadores que não conhecem o sindicalismo, este movimento sindical, mas devido às barreiras encontradas já no seio laboral do dia a dia das pessoas.

0: umtsangano wa wabathume mo wa provincia e Gaza othe ama central syndical ana tomanana ahlamisela tito khene sikara to see hondani kati kuponi kuti kuponi ndiya kati tuli matimba tita kukhene kuna simekwa mitlawa yifanela kuva yikombisa vathumi nguko ka woneka kutala ka vathumi vavava maneka kuva chipapashwa hambini kuti fanele utaweka siti sihlonipungu hako laveka konkona se vai kubona vanga vathola vathava tito khene timhaka tite kamangalwa ka uthethise
1: como movimento sindical sentimos que a defesa dos direitos laborais não é incompatível com o desenvolvimento econômico, que as relações laborais estáveis, respeito pela lei, trabalho e dignidade devem caminhar juntos na construção de uma sociedade equilibrada.
0: Mtawa wa vathumi mo wa provinsi ya Gaza othe central syndical ana tomanana achomo mangisaranganya sita kusichiwone ka ndani ka mithumo nkwahaka kuva kuchipweteka kuemelwa ka vathumi nkwahaka kuva vasing maniki katitela nako ni mitlawa yiya yoemela vathumi
2: Raji Msambiki studio mangon kadra pada chai China ni kabai ronze mwa Gaza chikamba tenga chiti chilumba kulita mudia da nyansi kuka wazibili. Echi ya masoni, hina kongoma aku ya dana mtu msa nikulo chortensi ya mathavele ndanika chisi chia bileni ata hininga mahungu mawambomba kuhungu kuwaha kupinda. Sentu vinsati milu wava hangima distritu ile ya seva ni mati o sela.
3: Kupinda sentu even sete mili wavahanyi wa distritu ya bileni mwa Gaza vani mati osela. Nomboro ya ihafu hika mtengo wavahanyi wa distritu ya bileni iku kupinda sentu 50 mili wavona. Mtangeli wa distritu ya bileni aomba tito kene ka distritu ya kuni kupinda mune wa mazana wa sisima samati. Kutala kasona ngusi soma hangu kela kasi tumisa mabomba kasi simwani sisima sisi ngaveketelwa michini pakela kumati ngunzila ya mipopi kachitsungu momada rauja tsanisa tito keneka onse makhalo ya distritu ya bileni mukuhanya kuvatu kuni chisima pelumenju ambicho wa chachimwecho wumbile tito kene chikaratu cha hombe chima haku tito kene iku tisikoti kuvotse vathu vamana mati ngu watu laveka kongkona kuwe mfumu wona watikota nguwa vathu vedi akile nguku hangalaka ngutu tatinene tia tisi vunitili kuku walo kukuchi akwa sisima si vuna vothe vathu
4: temu jeste fenomeno endoji konsulta administrativa emakwani e em Gaia, o fenômeno relacionado com a dispersão da população levanta outro aspecto crítico que estamos vindo a estudar, porque há longas distâncias em relação às fontes de água e isso faz com que a população, de forma permanente, esteja a solicitar a abertura de mais fontes de água.
3: Iti matri ya mtangeli wa distritu ya bileni momada rouge achichamusela ta kunikelwa mati kumbe kukiswa mati kachitsungu hawa kuonwa kutitokene hafuhi ni vothe vahanyi va distritu ya bileni vani mati amanene osela.
2: Heje kuka distritu ya bileni hina kongoma ni ya distritu ya Masanjena ya ramba mtumisani kulucho Horacio Dengo ata kamba mahungu ya wa matakisako mambo kasangu kama tseku ya wa matako kuna waku katwa mtumu waku useta uaki wa chitaratu chia chinga wonekela chichipata ma distritu ya Mapai ni Masanjena
5: kuta sungula kungalukungake mintiru ya kupusheta chitaratu shanti manzima shi kavinyetaka antsinzo wa shifunza shama sanjena kusukela Mapai mwalungu kashifunza nkulu Gaza maila nilima kungula wa kusainu ili ama kontratu ni munu wa tinkomponi ledi tinga daindaka mintiru la kulu wakale kuna tinkomponi timbiri titatira la kusukela masanjena kuafika mashaila kasili tingwa na tatimbiri tasukela mashaila kuafika Mapai maungu mativisule radio Msambiki imurangili wa mintiru yata uplanisi ashfunzeni isha Masanjena lwa wale kaleswa kuna amintri ya kona ita yawe kuwe itave ya kuva ku khuliwa astrato hambi ni kuva ku chetelwa amisava lomu amisava i susiweke hikola ka mati ya tindambi hambi ni ku yakwa switiro vulavula swibulwana swinga swingaki Pascal Jasin avuleli na anga TVC timali tinga tirhisiwaka leswaku na a wu pusheti la xitrato lexi xi tlhangetaka ndzindzo wa xifundza xa Masanjena mintirho ya kona i karhi i voneliwa hi mfumo xinyimo xa xifundzankulu ikasi i ta teka xipimo xa malembe mambirhi
6: hi wa ntlhanu wa vhiki leri nga mbirhi a nga ve dia 9 ku ve ni ku nyiketiwa ka ntirho lowu va yake a kusukela mapayi ate Masanjena lani ku vekiwa swaku mapayi ate Mashayila ku ta ve ni tikomponi timbirhi ti nga ti tirhaka funsi a kusukela Mashayila ate Masanjena funsi ku ni tikomponi timbirhi lani nyimela swaku a ka ndzeni ka xipimo xa mavhiki mambirhi hi nga vona mintirho se yi sungunile hi ta kota ku yandzisa mafambelo ka xitrato leri
5: loko mintirho leyi ta ve na yi sungula swi ta tlhamusela yini yi tlhela ku yandzisa ta mafambelo hikuva swa karhata ndzhaku ka loko ta ve ku voneke timpfula tikulu ka lembe yi nga ka lona
6: loko mintirho leyi yi sanguna funsi a vayaki u valunghisi va ti nyiketela hi ta ve ni ku yantswisa kunene ka mafambelo ku sakuhi ka tsondzoma a mafambelo ma kumeka na makarata ngopfu ku ni mimova leyi a yi tsongo funtsi a yi fambi kusa xitrato a xi pfumeli mimova leyi nga ni leswi nge suspensão baixa na yona nambe wa vakulu ku ni suspensão baixa wu nge swi koti ku famba kusa ku ve ni ku ni swikhele swinyingi lomu xitratwini leswi endlaka ku ku na nyana mpfula yi tsongo funtsi ku tala ni mati swi karhatisa ku famba lomu xitratwini
5: a hi karhi twa ntlhamuselo wa murhangeli wa mintirho ya tawupulanisini wuyake a xifundzeni xa Masanjena mulumuzana Pascal Jas loko a vulavula hi ku sungula ku nga li kungaki ka mintirho ya ku pfuxeta a xitrato xa ntshimatshima xi tlhavanyetaka a ntsindza wa xifundza lexi na ku sukeliwa le mapayi ka mpfhuka fikaka ka kusuhini 200-dash wa makilometro a xitrato xi sukela ka Masanjena kongoma mapayi hi lexi xi hohlotiweke swinene hikwala eka timpfula ti fanekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona na kona funtsi kambe hikwala ka matshamele lawa a wu fambile mimovha ka nkarhi yi nga kona li endliwa hi vunyaminyami na le karhi li tsondzoma ku hinkwaswo ku sukela Masanjena ave Horacio Dengo
2: Hibongile Horacio Dengo Radio Msambiki wa studio mangon gadro pada chai chai che khamba thenga chi ti chilumba kudita mgiya da nyansi e tani mahungu atabola mo mahungu ferroviario ya Gaza ngo ya sonto ya inga wayi dingana ngo bola e moyo nintla wali ke sportiva wa Maputo katela na kuni segunda divisa ya palisano wa tabola katela na kuni kula vha kupasa nta wona kongo makamo sambola wa dilembe dia ditako keno ulambo ikati chiku ngo ha ku dingana ku aka nta wa club di Gaza ni liga sportiva ka se ferroviario di Gaza ni liga sportiva wa Maputo kuma heleka siku waku dini kufana katela na ku ni chitulu hawa watsema ni kwa dini muni watipuntu kugutani kwa wana msaka nuwa mtauka njisi wa nila wa ferroviari wa Gaza Maduro wa umbili tokene va kaveli va kwa ngu waka siva nga wa sina kutininga tila ngutati nene katime ni chitulu guita tete nga mahaka siku wani kufana kuko mhaka bola imweyo mwini mwandida wa mtauka njisi wa nila wa liga sportiva wa Maputo wa Dilka Sam akene kuni kutsaka ka homi nguta tinene kungaoneka ka ntla wa wakwe awa kasiva nga wave kumbisa kutsaka kwa ngusana kwa wadisi kutili kwa wabeta di gulu adia dinga waditani sa kwa kudini kudinga na kampiki zanuwa nga wa umahwa ngu sonto nguma hungwe wata bolo hege meta tenga chiti chilumba kudita mjia da nyasi nga lula miso isimelo ikamba ngumira na mabunda Mariamu Ibrahimu hawe kwa nalani kami chini ikuna velo insitu nene kayo timi tumunga di chilo leta hawa Radio Msambiki Gaza mitsikari
7: Yembisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: kili chifo uchenji wa tamangu tutatineni. Kambi unga divali, nyasi huwambomba ngu lisima la mgundisi. Chuwambomba ngu lisima la mgundisi. Kutina wangatipi misato keni nkwe ni abela di salani, abalita la toma ukwadru. Aninga maresh posta, angola di buku, kwa imahisa di prova. Kambi ingatone etu mgundisi. Tingi ngutu kupinda etu. Ngena ama kuku kuwa kudini wa mediku, wa engenheiro, wa jornalista. Nambia tuimanika kuhijuwa mbomba nyasi mnungono kuwa. Kuna tomati ungoma haku msanakato na kusina mgundisi. Mgundisi ngena igonisa, ngena ima ya kuku hipimisa. Ngena ama kuku hima timanyani timanyani to. Timanika tijivu naka umangwa na watu. Ngena ama kuku hizi vato keni kasikati hima isa kutona kula hima isa kuchana. Ay igonisa ku hivani niswoti susa sineni. Ngena mai kuku toti ti ti mahaku ti maneka edita tinini mwingisete e umsungu makwa nyasi kasi kongo hinengetela hichi bulane vangana vathu vachichangana dinu mngana wamina livikida wandizimbiti njani
1: andivikila mela lifambi be
0: umaiti njotsakisi
1: ntlangile nifundile mane mchumo yongwani ya utsakisa ufana nikufunda nikuga nikusistira nikuhlamba
0: auri vali kuhlamba kudi vali kusamba Jangan Galadin, a kechikolwani, nkamuticha kuninga kumatepese na akuruma kumati mwanyani mwanyani. What wama?
1: Eh nana ma.
0: Umayela chon internet.
1: Umayela ku akukulisa umzukula mina. And umayela ku kuven bongo portamento.
0: Kuninga mule wa profesori waona kuingatini mafere ya diviki. Kada profesora akuha matepese ya mange pra u Nkamu hino tsimaletsa xikolwane ya a presentar. Kuti fitile icho minga tatinene.
1: Ai.
0: Mucha nini?
1: Eku yena tendi tira kuvava. Brai ku ikuma ku kota leso slava.
0: Kutwana mngano mina dino. Ticho wa kuruma kutonetu akuninga kuma tepese na chani. Ani lisima ka utomo wena.
1: Ticho mani lisimbe ku ye ya ifunsa ukulera, ifunsa mchumwe nyingi, ifundisa ku veni comportamento lá bom, inga falta de respeito vano.
0: Muito na manga não me nadinho. Muito sede, joamba do que ne pela, mungondisi, inga ule o ajbe de salano ou kuninga o zividue. Mas jama atinzi ila kasikunga munokula, nana una manega uchivani jani, ni o ziv. Mungondisi inga ule o ajta o kuninga tela ma resposta, inga o tele la kadirubu, ihihi. A tela ka intu wa tizokuto, mangwana, já ina vai de intu a home. Ngoto neto, kala waka kuhimushoni pa mungondisi wa, mungu sakakona ti ingo mahaku, isi inga ngongeni. Kasikungu hinatula hiazi wa mukantlu, Mabikero.

Mwingisedi nye simani kili jibula mailano ni Lisima la Mgundi. Simani kuru shpanga utongani Shunil Oras. Kau bendu liman Pinar Samuel. Kau nguru ngulom chinman Elton Gulamu. Kasi kau lula misi. Titia Miranda Mabunda. Bye bye. Ate di viki di.

0: yabasonu setin an chuk panglatsa bindu dar razim sabik emisor provincia lega sekona huk yukuna bakuku na utatpata kweko nina tumabunyas inauni mamen kumbi wa iko mu emblele mo provincia ya gas sekona na divele kuluni wa bahani nikava kokwa na chilundisa sumbu ya mambo kumpela na chanke utututi ngondo niya bahani
1: eh nikunguku nikunguku ngalishi tutule
0: una vele kutsimelwa kumpeni
1: nada já não já tarde cau yangu kusati mashaka makona haya kudini mitumu imani imani
0: ya marumbini
1: ya marumbini ya tal manje duresho tuma ina se uma hilken tudo já não kotseka fana no vale a pena
0: umbilo kukala kako na utudunda kuba u embelela u change wa bakwano ka u change wa ngati u embelela ungave ka chifaniso baba ngati kutsakisa ngoto ngamo kona ona.
1: Yeah, ma 94, 95 kutinga di kuhluma ngoto va mani va penipeni va khazamula va tumbe marumbini va muzika mangati kona mikama lembi mwisi ya hina entaw ma muzika langu ya mangati ningani kuni chisishitira ma video sa makasete ya le ma video nichiva wana va penipeni entaw selesiti ninga kutsaka niti ninga nkamo na nana tina vela kumahatile vela nikasa ni kutiri kukhela ni kukawu nkamo le ni vini dini nyiki ya nyo antendi meju muniva ni dimu kambe watindani.
0: Kambe uwa ungatidunda ngutu kuba uji ini ngutu na ito tolo kuchimo ingisa usi wendi ambi kulo kuchila kusinya utu tuko vika chigodo uchi ya kono.
1: Yeah, so uni ngatimu dunda ngutu mamusi ka penpen bende madunda ngutu nguya mangatini ninga fela kulo ku nambi ndi dzumbili ndi navelela ndi mudunda pen mamusika pen pen kuya uya vapita tenete ni vona ndi vadunda mashibembe ndi mudunda mamusika pen pen
0: kuta ukakaia mbimo wa kuninga ngumtamu kuba uno ndisa ndi mwawo yembelele
1: na dunda ngutu mara benda musika musambikano na dunda bembe and down ana dunda musika musambikano boriso ane niti dotara ngutu ngutu kuniye ni vandi kanturi wa oniva muyembelele wa mamusika wa musika musambikano porque na vadunda kuni va Mr. Bawo na madunda na madunda ma musika Mr. Bawo na vadunda ambe kuhlelwa kwa sikati na madunda Lorene Nyati na madunda ma musika yakwe leya ni madunda ngutu ma musika yakwe vangi va musika musambikano ne ni vadunda ku ma musika bem bem musika musambikano na idu
0: kona ho tipana utkwat kona kambe ungabela kanti mai wa yembelele kwa kakuwa huo nga shuwa ngutu tatinene kambi nchua nila hawa udunda marabenda
1: marabenda
0: nchima tu hambana bana uwe chenjua wena ke uka chitaila chi
1: uchenjua mina uka stila so hambana ninga huomba kutiana uka stila so hambana ngucha porque ani ningadini chosa makunzila yini kuna you want to oh chitela cha so loko ni chitsimbila nguchana nguchini kosigira kukungola chikwata nguchichi kosigira kukuninga nzila so ja na duketa style so tala machito tsetwa nchizama nzila ya mina yoniza chikubreto nzila mina vela vathu vatsaka ngunchitsimbila ngunzila yokara
0: so kupeka ngunzila yakona yokara kuomba ka change wa ahibi mutira kupeka chana wo
1: change one ule ayibi kwa mdefisiri ayibi kwa mdefisiri
0: mchanjo mbichisipiki
1: yombomba nku mchondo ya ntu ashvesi unga zumba ni ntu ni achiku duunda kumantito awe unga kona mwa kukona achiku wana vela poda kuwa ntu mchondo ya wani yinga yikabi mdefisiri manji poda achiziva mato sinto se manji kuntila kumushipresa mwomba to mchondo wako inga bongo manji ntu waziva akulicha ayahane ana mata kwa se manji se udikuwa tilipodu mwomba to mchondo wako inga bongo chani kwa asilu nditila jwezi ti au utila vako unga mwomba kaka fazia entao eproso ninga kamba muziko wano ayibiko mudeviseri ndlondo ya yena kuvi mina ni murhandza njani manje ayibiko mudeviseri nono wa mina ndanguza ku hoka hawani ku kumbedi kuduketa nzila yo mukhongelela ni khizama ni khongela kumbe anga va chincha uyela katini tilavela ku xitona ani ku ni va ni chihanya nayo tona
0: imana no change mukse tulba ko mamen kumba ngaitela ka tsikudwa nyansa wa radio msambika

0: Kudile kwa razum sabike matsuni na chikuni kwa chenje na kona mapuluka wa mnukono kukumisa kalu ya wapia ni mtuburo kwebule nyasi ni mamen kombe. Mamusika wanga huku na huku da hoka kaya mbemu.
1: Mamusika huku na umala pili ngudu.
0: Kupinda makumbamidu.
1: Kupinda ya kuini. Mala pili ngudu. Mala pili mangi mamusika huku na huku.
0: Kampe ukuni mahalba muyokara?
1: Naam. Ningana ngana dalbam do di kwatu alisadu di kukona ngutinzela tontu hangadi mana senat mamoso kamina kungwa ntu kusikira kumbeta njani mama neka YouTube
0: kambe incha nchikara tu tsangana kuna chuka kwa usima ningel mamoso kwena kwa ta dalbam do kar
1: mailani ya kuhanya kamina vela ku TV ni ma problema yotala nichi kamba nichi mana nkama nichi yema ngumakati nzila timwani lokuti sitsimbili kwate uchipo china ngaona tukare nchi uchawe mashi nkondo yonaiti seva kutoto ane nzila mina ndi nunga manju divala tuma podu jika jiko ya keo ya ke manju chimana nkama uya uya kwa hale utakunti nwarantichi kumbuchinga kuninga
0: tutaku utuka uchisinze tawe mbele
1: exactamente msimbila timwanyana mase ngumakaya pwata nkama tsetamanga notileka se kuni vafava mina vamonyana vachona cha pamash porque kuleka area yi ya sela kwani manje inga kunoleka zvese nkondo mashitokare porque ndinga niti wona kuti loko nicho zani kosigira kumato kare o nicho mana pelimen zva juda yo kare o nicho mana timhaka to kare ninga kosigira ko ane nipuni niti devolver mashikumanto azvese tini maneka tini shira nyana kuhoka mbilu imwanya lwa desha ni duka takoya manyana mato kare ntaweraka apa zvese tisi darisa romanje sempre ugwitwa kona nichi uya sempre ntauya kanzila yepurika ani bembe nzila ya uqambe nguyi ni pfaku ichini ninga kutsaka mbiloni kami nichi na vela kunitsula nayo ngumasungu nitsula navo ni yamasoni nguyo
0: kambe loko uchitpimisa wa nabera kuwa unga humesa album duka
1: ya na navela kuva ninga humesa the album lokare ngutinzila loko timaneka tichini ya mtaela ninga humesa
0: kambe loko hichira kuonsisa kwa ndo change wa ule the direct se utoke upeka wadwa ukata ku the direct la kumbeti message
1: musika ono wa the direct inga kupeka wadwa ainda ben futse na kusigira kushiplika report wa mwane vatu wapi msatoto ku the direct makaya ya kuya wadwa na adeno isi musika wano ukatete kasivana nana no tsimbila nchimwana nana cha mina upinda ntini ka vizinyo ntangu kuhuma chimwana kututuma parikana amba mashoko mule muganga ntangu kuhuma chimwana nana kututuma ntangu chitangu msana chita ngola mwana nana wamina ditipo ti upayo kwa ndu dansa faji ya sinye ntangu mwana nana wamina logo nena shamuti kwa hali achi logo ajaba meji mvose tuwa dia kwa ndu dansa nushi December faji ya sinye ntangu au mesmo mutimu nonjo atu sempre abituya hina mule zona nguma final duano adunda ku thunini twati ku khela family yako va dzumba ku mema barakane yabo sakana ndawu ali bringa dera sempre ku experience jali controla vana na vhena u chanka e gudola vana na itsola na ndawu vona vati wona masakanele oh ditia so ditia dikekeke dasa sin dasa ndawu na nani tshuka namba shova na na vani wona to sinza ndawu professor zwa kela criança nga huma ku teu pai kwa ndasa faji asin ndawu meu filho logo aku nada mesmo tua tia logo quando dança no dezembro então falou de dezembro faz assim então neguita sentiu vendo então deixa ela fazer uma música do tipo né logo titia waku lima dezembro logo achina ali então no do tipo meu filho essa responder aquela criança titia waku lima dezembro logo achina ali então outra diz nambiwe na titia waku logo achina lima dezembro ali então logo então cresce de do tipo para ambientar
0: Kusakano
1: ja kwa
0: kambe makongo kusakana tsavanana kusakana tsatanga totselela
1: kutsakana tsatanga totselela porque hambiti tanga timwani musuko wano sempre é uma piada votse mugangani vatsaka ngomoza tanto criança tanto titanga totse natsaka ngomuzuko wano nikungu hambinji tsimbila hambicho ate sempre va ponta de se va kunchincha futse ntina dama mene tanga se va dane de
0: momen luko hinchila kuya hawa kama vudi yatu kuni ndimaiwa utakuna uchi londis yale na kuni ita dibindu mwana kambe kona hawa kawe mbele wahumu tsimbiro kombela kuba usekretari
1: ni duketile ngau khatana ka musiko wa mina ngu 2004 2005 nduketile nyana kutsimbia mas bente ka zatia kuzani tsimbira sana tontoti zama ngu mama hilo ya mina tali majate por enquanto ni kunkuni sen kun mamuzika mange ni kasetsimbila kumwanyana
0: kambe chivangelo huchi chakona
1: kuzani
0: usitimbile
1: kumwanyana
0: kumwanyana
1: yeah kutsimbila kumwanyana kola kutsimbila mukutizivako yazvisi mwanyana ito ya dzumba katomatizito kuni ku utsimbila upeka matimba machikola kuzatoni peka ha nitsimbilisa kuchana ndau loko usitizive tanto ungapeka hani kuchicho ndau ikukayona kuno waifasa ndau kuntinzila timwanyane to uche nangaduka tatindila te for example yambetela mashow yambetela mashow tito pa ila mboka kuziwa ikukhela kwa leziwa ichichanchana ndau umayelano yoni tsimbilani ya peka ditimba pempena ndeka se tsimbila kungu
0: kutinavela kunga
1: natinavela natinavela
0: kunba video kare zvonga khata kuva umapindula
1: nada ngu video kamuzene samba muzi ndeka samba video
0: kambe inchancha utakuna uchilondisa jona kuva upalusha chenje wena nzila yo uitumisako
1: nzila ini tumisaka ani para ku chenjwa mina uza uya uziwa ngunzila yo chani loko nche hamba mamusa ni hamba ni lavandau ni hamba show ntamo mazi wa mumusa kamena kuti nzila tiano ntamo kom for example nyase ni conseguirile ku hoka wa radio inzila imwanyani yo mamusa kamena madziwa porque makona YouTube wa malava kwanga mamana ko YouTube ntawo nzela imwenya nekambi yoni pfulela ti nzela ti mwana tikombiti kota
0: kona hope love ku teka mbimu kambe ungateke mbimu ugela mane hawo
1: kamusiko wano ungateke mbimu ni womba tokene ugela mashove to mbimu yalaveka kuiteka ka party ya lirando yalaveka mbimu kuiteka nga ku so humane nyaso cha pacha kukahana nkama nkama epachi kwembu chini ningili wa desha nawo yalaveka mbimu kuiteka ka kamola muchigondana to mwanyanjano chana ndau manje vamwanyane vama vakalavi kuteka nkama chiza chimanyano nyase tudo yanji kwembu chini ningile ndau utilenti le yakata mungu hembera gweletela tilenti le
0: amola nkuyo
1: exactamente ndau ja ajwezi ta prejudicar ndau tatinene kula ku uteka mbimu
0: Uwe ni sisa tuta kuzila ngui ya kona
1: Zile ya ngui ya kona
0: Mugondana
1: Mugondana kona hale Enta untala vekate mtu important Enta untinga mahekito no leva time kumwa musika dish Nada Tenki leva time, tenki leva time
0: Uwana tuto timahisa
1: kucha Timahisa kucha
0: Mwotita kwa randu msibiki manu nchenchi luba kuma men kumbi Anga indela katikuduwa lecha Sushka music record

0: litimayisele kunjani?
1: Ti dotho tona tingalihambisi ungodwa nikhokhele ngobumini usesitentidoshi nikhukha mtini nengembane sitentidoshi lile mini ngathuma ngathabisa ngentwana kwarta klasi mina usesitentidoshi axikola de misan kisiku era Nossa Senhora do Amparo de kisiku hale zavalale se niguta nengembane yala mthumu ndichaba kakheya hankamakwana uchiko ningele dina service dempreko vajiveka khale ka vitrina khona pa hela vathu vabazimbela hawa ni yano se community kwarta kalasi nyana we ndikuva pa ungati vaziveka na chilungu uchiziva chimaji phela vamaji vachela vaziva chimaji uchiziva chichope dwe ha waperdera sasingi ntawu nikhukhale vaikhona pa kuni mavhaga maragara maragara distrito manyisa kamowa vala vaxikriturari ni ningela ditinale dois três dias depois kuta movha uta hiteka ni khukha ni grupu yin'wana ya bakakhela ni vapresentara se so ke ni va ni ya vanu ni ku kateka nkumbiwa se ni nga bakakhela maragara kuma ti va grupu yi nga ti la gwita ku thuma yi nga ti ni mavhiki mambili para yi ningela hetiwa nkontrat para yi tshumela ve ni gota ni ya dima simoha kuma ti epa ni kukha ngumtini ni n'wala xikwete se ni n'wala xikwete kambe ha ti lungi ni to va masiku mambili ni to nada ti yi nga to ni nga tela tona ntile to umthuma wa ubalane akukungele ubalane ha ngala pena ni wona timwani nzila no khukha ni yale manyisa district na yala mthuma aw ni mejo mudiya vani thola ni thumala nga ti restaurant ya Laurentino ribatishano Laurentino friend de Laurentino kwani va nga ni thola kona ngo mina usenxi xa stentidoshi se vani thola hale komu brigade limpeza kukhata ka kona limpeza kumbe hiti pula maparato tikopo kutinga ziva tona
2: se musaneka kuwa uti sumbiri ka chitolo chila restaurant ngukutsivela ka masiku nguhini mihandzo ya kona nga yiwona kuzochariha uta hoka ka womkama
1: levelani nga njombo nguti ningetela kuthuma ntidunda kuthuma natidunda hambe nyamsi kuthuma vani tholea chikhona na kula maparato tikopo nguti wontona tiningeta kuthuma veni chicho chikhona epa unda servera timezano servera vadyaka sakudya ni tsula nkamakwana kuti va ditori va maragara va leva nga xita va enjhinieri wa manimani va chifato epa mumu wa chivomomba chilungu chiko pfisiseka wasa epa kazimiro andaki andalatindilatela meza hi pronto ni yani va tendera vetsaka vungana o ate 4 months or 3 months depois ni veni chicha ni mabarmen ni ya barmen njali barini hale kwa xesa usuke ni ku tendera vathu se pronto kuma ti maji yi nga thuma kwakwa ala kwa portugal kumuni gerent wa mulungu hale va nga chiwa ya rimindu vasalavani a va ngeta pa akusiya kha wona ni mumu wa mulungu wa maji nanawu kula wonto ku thuma chani la wonta mihandzo mbigo seni wa ngu portugal to ku thumile ta chani hayi thuma be thuma be a xitanta ha mbigo sa wuya ku va muyexisa va nga heta portugal ve u vata ni maji gerent kola mumu wa sakona evo awu khona tengo tswa portugal tso tswa portugal mbosa tswa ko portugal a tswa uya se mthumo u tekele ungana na khata ku mchini lo wo mari karati numero ka kaka we ma ku utisana phela mje kun mlandi khona le mina u 63 a chicha ko male e beta male ka shani khona eninga le mthote ka male ive ka le hey nada bomu khona kambile kuyo kuni khandi ku kamba noti ningetela ka ku thuma ati pronto ni thuma navo hale ate ku mbotso ngaluza tate ngaluzile ngu 1973 depois da independence ni tamtini khe ati uta hona xikema khe vakhona pa ku sete mibusu ku sete mikhokho sitshanjani waziwa ujupi khe vakhona ku ni tithomba njani nga ti nyumba ta mungome tihomo li 4 wa tona munhu seja si nga ti to kota hayo va madela tate wa mina ni vasikete vambili tsakhona mwanangu khona nompodo uyisileka hotse hoka kolo uzimbali nathu para sanga siyata tona singasa simwalala
3: unajirira
1: ndinoza nitumela nana ndo edi mbe makakone akale
3: ofisisa
1: ewe no ofisisa cha yo prodo nizwa mbe so ndana kokhe no la mathinga kana lwa la siti chakala chakala ngo telefona kone ile ayi nombo yo gayela yi se va gela komuni chitingani kha va gela ngomati wa mina ndi tiwa ngani angaza eni hokisa care yanga chitwa ultrasound district to disavale ili ofisi yale wa hale se ba chifonela nge ngena nga chipa nga chigela ngene ba ba valungu ba mina ba mara ba manyisi tito ebo lwa mthwathu ke ba kula ka kanje na de ngole ke ba gotona lwala ora lo seke ni wo ma total pa ni sithumile pronto nizo ni ule ka mthumo wa ka manyisi ni ule sa tona eto manje komo nungulumba khatandu ngutatingi khatandu ngumuto karate to sithi tila ku mahawo mungula chitla ku mahawo ma kumato aka cha amuka chancha imu mnduni wako mumwati wa mina yo ashavile nyumba ile vangati restaurant ka pulana emino 1977 cha ashepa so brinyo akukhena usila yokutswa manyisa siwa ngola mthumo khembo kushayishayo eh nikuzisha shasha nokuzwa kupinda khamtsi eh nakulinga ndiresa kuti ni sobrinho wako ngadi enfermeiro chef mozesh ale hospital provincial sengalo ngadi kwetu apato ana bake kwa mukela se ni tangwe no waphongwe ngolwa ni joke ja basa ninga kwela mbova zavala keni ta khenta baka ni chika se kacha wone heleketa cha ntaba kwa mthani yemeta ni baka khela we the 7th of February 1977 when ya mukela hale restaurant kapulana
2: se ulagomba tita ku ulekile mthumo manyisa ku uyajirira mikhoko ni midimo ni munhu wa tihomu
1: yawo utondo opanti shoni pa ku dunda ka ba veleke ba mina nanga le tshanini nkamule pheko kuti ni mlayi vachikona tumu mwana ngo mato kare tine hitumela ni singana ni sikati ni mwana ni singana hayi futhi nkamokolo ndinga zwa hatu ko kuti mwati hanyele manje shoni phile ba veleke vanga
2: se tihomu ti leti kuti seli kuchane
1: oh tihomu ti zamela ku ndinda nyana majeba kumuti aba mhlayizi ke tufuvile kongone ya moyo ingaho kungu
2: se kubakani ka wena mujajai se ujira restaurant imonyani ti maiseli kuchane ti tsukwati
1: atsukwati ti tsukwati ngoto ngamuni ngabakani ukhale hotela nsinganawo manje kumuti le kumuti tina da wati unge muti mozesh mabunda se ali ni mti enanga dina wale kuti mbaka pitambare wale depois já o chita uma finança cara uma finança outra casa a seguir ela anda direito que vai a cadeia ah muito o cara ali
2: na rua
1: na rua na cá o halen gás em baco na nyan nisinga nidi halen mo restaurante capulana halen se timbre se timbre se timbila se mumu a tio a mim na um gadi nyan mam tio eluz a gente tomara durba natal a tocha halen coita do a toco chava achithumela durban natal sembuse angaluza kusala kwa mwana akho achithoma ma malfire kumsema bakile maputu malfand go no alfand gapa ah nadivala shapuke mbimbo lapha ntao nanene ah apa chipembu changu chizimu chisa kuninga chiya kuninga zumbisa timbisana yitimbisana yitimbisana ayimoto ha khati kuti nko hechi beta male bango mabuku amasheke madini nene opasara masheke ke maputu matatate kwa male kana hiti zivi zvino kwakala marenda mapi kungani male helayo gweva ngona male pare gweva maputu tebela mbinga hekata ku negosi iwaz kulugera Ernest Manyiki bomwa awa kurzamento Ernest Manyiki foi motorista da Solveras na altura aqui konhado uchi friend because bibangu limsambiki eh ngwe moni ngatimisana nayo do janu era 97 98 por aí porque depois disso eu fui para choco ngamana ni mawusi falsedo mawusi ngatani mana di achi mama visita no governador Pelembe atonto mtiulo utsumsekile pa utsurile ubasile ngwe uthetho kena epa kase ora gerente wa imane auto mblandi wongati achi mfana ukhene waziwa wa kudunda mthumo ntawo mawusi ziyangu ubona mtsako mthuma mina seombombane nani ngudidawa chapa nakula uya shokwa emino sej 90 sha pani ya shokwa mke o nikuzishokwa cha eutinga mokungunya kuti nishikungunya do mena ngadi director wa shipas bege angadi shokwa angelo artur da na karapa mumule kungedwa mina ni tekele kumwe kwa manja kazi ke ava koma ni balanda se basikati wathu se pronto ni ayo shoko kheni angena nganamukela de 90 de 90 te 99 ndithumela shoko bawuzada di shoko thumile futhi ke
2: tila kwa mbatito utito utuma ma restaurant kizir timno hano ukatini kwa ma restaurant ka nikuse ukukatangaya mtuma ma restaurant se hambucho utio hauko heni wawona
1: asese mga mnoha kamara ambo ni mnoha kwa sisi nguleta deje nivele kilo vela nizi umu na mtuma mbimo vani timbiti sakuni uti msa wangu ni kale kuma shofer wa mtu hambe shitolo nesema mpregadi wa shitolo cha mtu ne ma agrikulture kudimi ni uzi udimi ya niziwa kutumisa mtuma wa restaurant doe deje minu 63 konkretamente ati uji womba makoni nangu dia deje utu de abril kadu 2026 nitumela restaurant doe
2: kunti magati ungasuka kuti khumbuka kamfuka wotse u ungatsimbira ka wona kama restaurant etu kungeti divali ka utomo wena maila ndi mathumelo kungeti divali ka utomo wena kwa kama restaurant kumbe kati mantindima
1: ya yeah. Angufumbuka restaurant kati mantindima ningaphazama ko ningana ni memory mani khumbuka kwa tinga ma masha ma restaurant musini ngati shokwe eh hey. Nulete kuti fara kusingani nduma kuti posala shokwe bosereka kana kuthuma ku kuvani nduma vathu vana mpula bhera ngamoko leli madiskoteka ve kutala ve bakaveni khuzela ni gula ngochitsungwa chikapa heze mati khole kumakamu mwangata usakoponi edika mahusi hale aniko ngama huse masha kuni mwana wakona ngena thuma kwa dihorana ni ngani timani sidibala kungumbosene ngathuma motel konsha kutumele motel konsha 2001 paranyansi 2001 kama nika kata kutuma ni mano jerendi wa mnyemba na hali wangati ya li mtumisana na ayo engolo ebela jele ngusikweni iti mkwepa asi hakili magizi, asi hakili batumi asi hakili singulana sosiali kuta tribunali ita mwole ula jele vini nika chasha metu wa sikweni iti si sasa sikwendi kama empresa inga mbayi hakelo sema mwa mlungu ngati lugari la nga partido phela motel konsha nga ka privado le nga partido wa nga ka mthu kwa kungwango le yakile ema stanza le partido se ni hakela ipa bo se ninga bwit ninga heta sikwendi sele mwa mlungu wa shamati ipa en uhanu sa porque sikwendi sima magezi mpuma sa ukona Edima ne tengwe memory kwanto ekshaba sibirela muntu dingero edima la yinge ngoti ngatidevo va thumele message message partido tinha 4 meses yabo ya marenda makatidevo imagine kwata kuseheta inwana so tsesa kwanto ma dispesa ya mchimana hakela siyeni sepa nakumbeto va mthusene sifanalizo hale tambe Marcus muzokuvalwa Marcus muzopa momukho lapha kumbe nje mningila ngena ngati holusa ka mhaka yongati buri sono nako nini yansi ngati ndi mlungu le ha mkanyini umbomba kondi kona cha
2: ina ka umbomba nguma thumela manene ukhuzwa vetsaka valungu nguchi hini chihunja kuza uhoka kandi maiya kusahati uona mathumela makarata kambe auditsuri uni dikhanjelo di ahau kukona kasi ka kaoninga inga mbomba nko hankanyini hawa kuni mkama kutito hawa nkanyini kuni chipoku changa zulugara kulugari wa falsidu mansuru vetsula vavange wakati lugara vekutanda kushirira hawa manji kutabuwa kauni alvish se mikata kutuma atini kukanyini uma referensi kasi ngui hii ni segredu chihunja
1: chihunja chidoto kakule kwa kenga uchula kutuma ngula kukenga uku mahati ama hakomu alukuna mahana nawe ungati wona majosi kuti kuti ma kula utibeka hatsi ka umthumelako umthumela imali nga mlungu he thumela mlungu phela thumela client awata kwata sela niwata kwatanya ndiwo niku uhlonipha kwakhela dinemba tamfumo uhlonipha kwakhela dinemba tamfumo utibeka hatsi kavava vatakwata sakana muti vatavatanya ngoku usitibeki gathi khambe kule ngoku niko uhlonipha uthi mamtjima onto nikhata ngumane nimhakhela noma ngutiresa iko ngoku kune mayiva kune masekura social masindikato usichanja kutala kasona ma tiresa tingi se usihloniphe loku uhlonipha ku usi leke sikwene ukuthi umu hiteka ka usakuya kunimetheka umsuke kunimetheka umndiwo uto siya sikwene ukuthi mulehambe khambe yankule ukuthi uthu chunge kamne ngudala ethu ahlonipha ngoku ngoku umthwata kwata nisheweta ataja umndiwo niziva kwangulana nimphindwe kahle kamuntu loku ziva kukombela livalelo uliphazamile kombela livalelo hambuto momo akanara zangu kombela ndani divalelo wazo ah timano ophaza kwa manje prefecture ene mukombela divalelo anokuta kukhanditsakile mangwana nabuya
2: inaka mathumela wena makarata nyana kusakulingela kukukha umtini ni misho utakhala tsama 9 dash 11 dozi makatorzi kidzi dza sish kambe hazatira ku onimo aya mtini kuti kotisa kujani ku dividira mukama kutsangisa mwa mtini khema mini ngamu kuta sangisa makliendi mutumudzi mirango haka kunai
1: ya eso kula ku khalatha ne ngamu mtini kukhata ubula nayo thembweni ne inkama u mash nichi tsuka niswela kana ku hoka ni divalela nko ucho khuka mtini usapfana ne ngamu tiyambe lunga ndoshi kula u khonipha ifa kuti pukenana vatwo ah tulangu set hora 23 hora kwavala apa no podi dash set 23 vasi kuoni mtini tambe tilungito nompode mame tsaka kune aomba thembweni lwe impode imona tingini kankama nyamona pari kuti makoteke tinoveka chiziviso ha thembweni ka va patra wa mina na vakolega ndi eh nada ni wila ni misho pele manje dza set dzoti wa tingini yaona ti mahata mtini kuno usiku ah kungani sikarata sa singi ngutu so lavani vachini lavana ndione ku phone pri phone ha you on it mkama ningama ngutu ndikotsa kato
2: inaka umkama unge uzumbela hawa madabishu almonsu utikonha ahwa phela kubikwa samafurafura loko se uchiya muhani ke uchitula mtini silesa mindi ule yathu ya chilandi kuhini mndi udonda ako kuhini uchenje kambe udonda ako kuwingisela
1: ah mndi bona wathi dziwa mama mbekosano ifa phe interview sana ana tsaka mndina mbaba baba ndiparte ndi ndonda kungudo azvezi kuloko sikune zidunde mbaba pode bikanyana chihaka chihaka ndambe chatsimbilana nani uchenja tala kona bema kwasa kwasa na madunda muza musambikana na idunda ya ndina muza musambikana na kwasa kwasa na zidunde so kusengisela dwe pode sit kuti kusinyama chipere tizevera kuti chengisa na tsaka
2: inakawa mkama hitiko kusaulisa uchenje para uwengisela uwengisela ni mame utina saula uchenje wa mane
1: wa dunia dunia sepa dunia wombo mangwele rando mkama uchada tepa kungani mane mdunda ako ndunda wedwe ya muzika wa dunia ningwani sisi numa tuke niala kupimisa to ngazi uni humele uoneka para utano kusati mahatonga ngutu ni vamanyane va musabao soke no posu no podi ngoma to muzika okata ni dunda muzika ya lerando nguya ni madunda ako ya momba ngo lerando ya nguya ni madunda kutu
2: se uchenje uningela kwa manika wa mkao
1: mfukati wa mina hey, ningela kwa mfukati wa mina yo kongani mwani nga mninga hamba watu nisho ubala ni mpomba kongwona ningela kwa mfukati wa mina mgueni kwepa namba wani kwenye niko nkuni mpomba kukoni mgueni no wana yo kwa niku mkwandu wa mtini ya nekanga wani kukona
2: wa mdunda ngutu waranda luku chifoka mkama walde rando waranda
1: waranda na mranda na wanranda preso komo he tsimbelela adunda kuhlolela yitu ka khongile manje adunda kuhlolela igreja uchipinda sonto karesi mbilo ya shukubala ngandu ebanyansi nyakheza ka chikwembu manje sempele rando la nayo ni nani kuna ku kholote wa madala unga wa majove wa ku respondela rando la mina ni nene
0: mutimba ye Guniya Jean.

0: vatirhisfandzili wa gezi kencencayi va ni ku xikuvala hikuva ku ni ku hlwela ka ku hlamula a swikhalo swa vona hi tlhelo ya nkomponi electricidad de Mozambique. Mahungu ma tshetsetiweke mutirhisanikulori Carlos Matshinya.
1: Vatirhisi va ndzilo wa gezi la nkomponi ya gezi ya tiko EDM leswi va mugangeni wa ka ncencayi va khala hi ku hlwela ku hlamula a ta ku yelana ni ku tivisa ku onheka ka ta ku yelana ni gezi ndzhaku ka loko va fonile le ntsindza edorobeni la Maputo ka nhlayo ya komponi leyi va vula nakona leswaku va nyima ku hlamuliwa hi xipimo xa nkarhi wukulu lowu u tlulaka amasiku hambi ni mavhiki hikokwalaho va kumeka na va luzeliwa hi swilo swa vona. Va vula nakona leswaku ankomponi ku lava ku va yi lwa hi ku va yi hlamula hi laha ku lavekaka hakona a va client nkarhini a tiko li kongomaka ku va vanhu hinkwavo va ni ndzilo wa gezi.
2: Carlos Moula, no início parecia boa coisa, mas agora está a parecer que não, não é tão bom assim.
3: Henrique Conde, sinceramente, esse nível não é satisfatório.
4: José Alcino, antes de telefonarmos, podíamos ter um posto de atendimento 24 horas, por quê?
1: Em Copone, já que eu era gays, Mugangeni Kanchanchai, eu era só com o cara, com o cliente, com o Kachitsungu, com o hi tivisa leswaku ku hlwela swi yelana ni ku va ku na swikhalo swinyingi leswi swi humelelaka hikwalaho ka ku va tiqunga ta magezi ni swin'wana switirho swi onheteriwile hi ndhambi ya lembe lele. Kefasi Muyambu, ntivi ya nkomponi, a vula nakona leswaku 150 i ntsengo wa switiviso leswi kongomisiwaka eka nkomponi leyi siku ni siku naswula a ku pfumalaka ka gezi. Hambileswo nkomponi ya lwa nakona yi ta ya mahlweni hi ku va yi endla hinkwaswo a ku va yi tirhela hi laha ku lavekaka ha kona a makliyenti.
5: As situações que passamos há pouco tempo, cheias, isto fragilizou um pouco a nossa infraestrutura. Eventos climáticos que foi o mau tempo, criou alguma instabilidade no sistema.
1: Maritu Yakefasi Muyambu, Lui Avlaka Nakona Leshaku Amgangeni Waganjanjai, Kuna Ankanum Wamin Kawa Ni Nar, Yenaru Iterelaka Dropen Laka Anjanjai. Kasi leyin'wani yi tirhela a swifundzeni swa ximbutu mandlakazi ncenca xongweni ni Limpopo ka ku hlamula a ku vilela hikwalaho ka swikarhatu swa xihatla swi tshukaka swi humelela emindyangwini ni ka switirho ku tala melano ni ndzilo wa gezi.
0: Ku tlula 77 miliyoni wa vatshamitiko va xifundza xa Bilini va pfuneka hi matimanene ya ku phuza. Nhlayo leyi i ringana a wu yavele hi 81% ka nhlayo ya vatshamitiko hi tlulaka 150,000 wa vanhu va yaveliwaka mati. Administradori wa Bileni Mohamed Araujo a tlhamisele leswaku sweswi ku ni ku tlula 4,000 ya swihlovo ka swona 303 wa tingwela ni 119 wa switirho swi antswisiweke. Hi vula masungulweni ka xiyenge lexi xa mahungu swa ku murhangerinkulu wa vandla la Frelimo a karhi a pfuxela doroba la ka Ncencayi lani vatshamitiko a Bayro ndhambini 2000 doropeni la ka Ncencayi va lavaku ku va va seketeliwa hi switirho swa ku hambanahambana swa nhluvuko. Mahungu ma taka ni mutirhisanikulori Bonifacio Novela.
6: Vatshami doropa va muganga wa le ndhambini Pansan 2000 ka mfumo wa doropa la ka Ncencayi lava va vilelaka a switirho swo hambanahambana ku kota va na byalisa vutomi la vona swa nga hi muti wa tawudahu mati manene ya Mpopi a ku lulamiseliwa eka switirato swikolwa hambi swin'wana.

0: swirho leswi swi nga vevukisaka vutomi bya vona. Swikhalo leswi swi kombisiwile Wazibile loyi eka murhangeri wa vandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Almeida Gilome, loyi a nga ve a tirhaka muganga lowu na ndzeni ka ku vona hi kusuhi leswi mfumo wu endlaka swona ndzeni ka ku va ku hluleriwa swikarhato leswi swi nga kona ndzeni eka mfumo hi nga ka wona. Le Ndamini Dojmili, vatshami doropa Kancencayi, va vulile leswaku va tsandzeka ku famba mangwa yikulukumba swinene ku kota va kuma switirho leswi swi nga na byasaka vutomi bya vona.
1: Hi masikunyana ya ndzhaku hi vonile phurojeto la ku karhi leyi nga nyiciwa hi Conselho Municipal wa Cidade Xai-Xai, a vuyisile mamari ku a distribuir-a ku ma hiwile a maparcelamento, kambe se ku ndlula un'wana a hi sina kuma rito leswaku ku nyimiwa hi mhaka muni. Hina van'wanyana hi koti ku ve ni hi yaka ka timbangu ta hina masiku ni un'wana na ku vekiwile mamari ku a hi sina kuma resultat leswaku hi mhaka muni. A xin'wanyana lexi ni nga navela ku ve ni xibala erepresentação ya vahanyi va muganga lowu swi fambelana ni xibedhlele loko hi lavisa kusukela ka Baxa la Longwe ate hi ya fika ka Strada Nacional numero 1 hi hlangana ni ku karhateka himhaka ku na xibedhlele. Loko munhu a vabya hi malari ku le ka bele ka n'wana ni usiku a famba usiku usiku a ku seva na mailuminação pública então leswo swa hi karhatela. Ha xivona xiforo xi yencaka electricidade a hi kombela ku a yengesela un poco de balão de oxigênio a ku veni a lastrara rede elétrica hi nyima ku veni hi vona hi swiphefu kutani hi vona hi magezi. A xin'wanyana lexi ni nga lava ku xi hlaya nga xivilelo xa vahanyi va lomu, ha ma lava ma mercado ku veni mali koho, ha xi lava xikolo ku veni xi li koho. A xin'wanana xa primera mamani te nga xi tshika a xi tlakula xi heleketa xikolo a tlhela ni responsabilidade ya ku veni a ya ya xi teka xivuya entawu a mintirho ya kaya ni ku rima a lomu ya nye hi ku rima entawu swi kumeka swi li compromitido loko a ku lokalizariwa mbangu leyi nga ta yakiwa ka xikolo ku ya ku hambe xibedhlele ku vekiwa mercado a swi ta va swi sasekile hi ta swi vona swaku a mfumo wa hina wa hi hlayisa wa hi khumbuka leswaku hi kona.
0: Leswi i swikhalo swi kombisiweke hi xitshungu emugangeni wa Ndambini Dojmili. Kasi na hlamula mukombisi wa vandla la Frelimo xifundzankulu Gaza Almeida Gilome a vulile leswaku a swi tiva swikarhato leswi va taka na va ri na swona, kambe a tshembisa leswaku a ta va tshamisa hansi ni mfumo wa xifundza hambeni wa doropa la Kancencayi ku va kumiwa a nhlulelo ka swikarhato leswi swi nga kona ndzhaku ka tindhambi leti na tona wu ti xaniseke ka lembe hi nga ka lona.
2: A ndhambi leyi nga yi dumela alomu a doropeni la hina la ka Cencayi li vekile a madzikilibri social ntawu ku ni swinyingi mbuyangu wa na presidenti a zamile ku va a doropa la hina la ka Cencayi se a li sangula ku va li phatimanyana kambe a fanela ku va a tlhela a ya sangulisa zero a pfaletela magodi lawa ma nga doropeni la ka Cencayi ku va hina na hinawu loko hi ya le nkoveni ka doropa leyi hi famba hi mafambelo manene ntawu swinyingi ka makungu ya ku hluvukisa a munisipi wa hina swi nga nyima hi landza a emergency a timhaka tawu basisi la minkovoko nga mavhala ya hina swi le phakathi ka makungu kambe hikuva hinkwawu a nambu lowu wa Limpopo kusukela xongweni ku ya fika aka Cencayi leyi hi famba hi ya te zongweni ku na hinkwaku valwa hi timhaka ta misele masiku ni projeto leli se li nga sangula a distrito la hina la ka Cencayi ku ta pfuliwa a minkoto leyi nga misele ku fika a 80 wa makilometri a te a xilawuleni ntawu va ta cuka priorização lana hina hi yehlaku kona hi ya zama switsongo kona ku va i li kona ku va ku fanela ku va ku pfuliwa a misele kambe a hi nga ta yi kota hinkwayo hi nkama wun'we ku va yi pfuliwa a 100% ku kamada administradora na kamada presidente hi através ka maassociação agrícolas va ve karhi va cuvukisela swaku hinkwini lomu va nga priorizaraku kona ku va va pfula a misele.
0: I marito ya mukombisi wa vandla la Frelimo xifundzankulu Gaza Almeida Gilome na a vulavula ni xitshungu xa muganga wa Ndambini Dojmili doropeni la Kancencayi ndzeni ka ntirho lowu va taka na wu endla wa ku tshundzeka kusuhi hi ni xitshungu ku va a bula na xona ku twa a swikarhato swi nga kona hambini ku va ku landziwa a nhlulelo.
3: I fela nkarhi lowu wa mahungu hi heta mitlangu ya ku tisa miri hi rhamba mutirhisankulori Rui Makaringe.
4: Amranga lei wa xifundza xa le ka Xokwe a tlangela ni ku ndunduzela a ku tinyiketela ko ka va lulamisi va mitlangu ya ku tisa miri i vulavula hi mitlangu ya ku khumba a vabeli i chiwaka Torrent Football Creative e Chapchap tani ku vulaka Narciso Nyamuhuku a vaseketeli va mitlangu leyi hi lava va nga karhi va tihita leswi swi kombiseka kaka se hi mintirho i nga leswaku a vantshwa va khumekaka ku ka mitlangu leyi xikan'we ni va hisekeli hi lava va nga karhi va yisa mahlweni handle ka mitlangu a wu ndunduzeli ni ku seketela ku ku va ni ku rhula athikweni Nyamahuku a vule marito lawa Sonto hi hundzeka dorobeni la ka Xokwe a wu gan'weni bya ntlangu lanake a vabeli va le ka Xokwe va humeleleke emahlweni ka ntlawa wa bola wa le Ximbutsu a ntlhari wa mabola ya ku yanguliwa amambirhi ku ka ntlangu lowu u kumekeke ka ndzeni ka kungu leli li kongomaka ku haxa ni ku phalalisa a mitlangu ya ku tiyisa miri lechiwaka Torrent Football Creative Chap Chap kasi tlhelo lava lulamisi va mitlangu leyi tani ku vulaka Batista Bons kasi a vantshwa hi lava handle ka ku bela va kombisaka lirhandzu xikulu xikarhi ka vona leswi swi seketelaka eke ku va atiku li vana a kurhula
5: somos resultado de uma iniciativa pessoal sua excelência presidente da república Daniel Francisco Chapo que pensou em oferecer uma coisa que pudesse não só construir sonhos para a juventude, mas também ser a esperança para que eles consigam fazer para além dos sonhos que
4: Marito ya murangeli wa makungu lawa ma kongomaka ku phalalisa mitlangu ya bolwa lawa machiwaka Torrent Football Recreative Chap Chap kare a vulavula sonto ya tolo le ka Xokwe ndzhaku ka ntlangu lowu a vabeli va xifundza xa le ka Xokwe va humeleleke mahlweni ka vabeli va xifundza xa le Ximbutsu a ntlhari wa mabola ya ku yanguliwa amambirhi ku ka Xokwe etolo ku khanguliweni ku ka makungu lawa ku ve ku nyikeriwa a switirho swa ku seketela a mitlangu ya bolo ku ka khomela swifundza na mune swa xifundzankulu Gaza.
3: Mungisetinda lefi kama gamu kankarlu wa mahungu ya shunzi ankulu Gaza mala mse wa tlima atlai wa Francisco Nsimbini. Mariam Ibrahimo aveka mchini lpele.
6: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza ankulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
7: Rantswa mingiseti ave nlongoloko wa mahungu ya xifundza nkulu Gaza ka busuku lebyi dwa namontla tatlangela ngopfu swinene loko a mahungu makufikelele hetindlela tinene ta vuyingiseti le ka 19 tlatekela 17 minutes mintirho ya radio Mosambique mso provincial ya Gaza itaya mahlweni mingiseti wa ku rhandzeka hi ku va hi pangalatana na wena ka busuku lebyi bya namuntlha hi ta ku fikisela nkarhini lowu a swi tivisu ni vunanga bya ntumbuluko na hi kongoma ka nsimbi ya 19:30 minutes nkarhi lowu hi nga ta ku fikisela ka nongonoko journal da noite atava hi ntirhisano na Antena Nacional.
8: Tindambi tiyenge tili kutwalana kati nsuna
9: jayo matrivi lawa matingaluta kumati
8: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena
10: ogela afinal de contas como é que estás sempre pondo em todas as redes toda hora.
11: A cena na está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
10: Yeah, maninho.
11: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Mania.
10: Ainda não me disseste como, pai.
11: Bro.
10: Como?
11: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
10: É? A sério?
11: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WTTI, e fica on!
10: Não é fácil! Deixa eu fazer agora mesmo!

Mwingisetwa kuranza keleka 19 hora jitlatekela 32 minutes jita tamtsetse lengolo ka nbona nga dwantumbunoko ka siku nga ri khale heta tlhamyeta michini ka antena national ku beta ku fikisela nongonoko journal da noite kambe nkwaswo swalo la miswa ku vanongonoko lo ta ku fikela.

0: ngisetwa ku rhandzeka wa emisoro provincial ya ka Gaza ripelile hoyo hoyo ku nongonoko wa nkaringano wa nkaringano programa bindzu ra radio Mozambique emisoro provincial ya ka Gaza nongonoko lowu nga kona hi wo bindzu wa vhiki byin'wana ni byin'wana hi nkarhi wa 21:10 u va u phinda hi mugqivela hi nkarhi wa ku fana mamana mara budo ya ka u khavuteli kumbe ka michina swa sibindi na ni ntukulu sibindi a fosi chauke na mafambani sati u gweveni nga gentifin kasi vovo mafambani madamalatembautira etava engali na yena kambe ya vidumbisa leswaku a minongolo yi taka etava xikan'we hi xinakulobye xa masiku ni mukamaku hinkwayo hi le a hi karinganeni murhandziwa
1: Voti.
0: Loko ni ku murhandziwa hileswaku u ntukulu wanga.
1: Na swi tiva phela kokwana.
0: Oyo oyo. Namuntlha i wa ubidri siku dra.
1: Karingani wa nkaringani voti. Na ku twa kokwana.
0: Hi swona
1: sibindi.
0: Mzai.
1: Kokwana.
0: Hi ta losela vayingiseti ha swona. Hi ta gama nghena ku kabesa du
1: problema. Voti.
0: Ka hloka maka.
1: Ka hloka maka.
0: Se loko hi le hala kaya hi le ka musungu wa maka.
1: Voti.
0: Mzai.
1: Kokwana.
0: Amajama bidri amatwana swinene.
1: Ntiso kokwana.
0: Makule xikan'we avatwana hi ntiso ya kona.
1: Wena vova.
0: Mavito ya majalawo dringwe dra kona ili xivochongwa.
1: Kokwana.
0: Lwembenyani ili bondo 7.
1: Bondo 7?
0: Yeah.
1: Voti.
0: Se va tshamile va fona swa ku phela se va kulile va pimisa timhaka ta ku famba va jantiri.
1: Kokwana.
0: Ko kuna papa ilu ya vongo experience ya pheva mvitisa ka ntirhweni loko jadiri.
1: Impela phela kokwana. Zwole.
0: Se va te va famba va ronyola va kuma swa ku ni vengela.
1: Va ronyola ku ro.
0: Ku langusa. Ku langusa.
1: Hi swona phela kokwana.
0: Se va kuma swa ku ku ni vengela inga pfuliwa. Wa xitwa vengela.
1: Ngeli bangeni kokwana.
0: Xitolo. Xitolo.
1: Xitolo kokwana.
0: Yeah.
1: Anu ku bangeni.
0: Se loko va vone a papa mwa a patrao nga nwa wa xitolo. Se swi va tlhasaka vongo dalisense mlungu enhlikani
1: akuina
0: sako avito mina bondo 7 selo moya na ku mishi vochong
1: kokwana
0: se pronto imaka munhu ange hi kombela ntirho
1: vovoti
0: jaku tane amlungu luyana agamaku so xivochongwa intirho muni lowu tivaka ka utomi bya kukiye se shivo chongwa hlamulange mina ka utomi byanga antivi nchumo
1: kokwana
0: okay se wena bondo 7 utiva ntirho muni ka u ka le hanyo dra ku ke se kuna byala loku ne ka kukulu ale amlungu mina na djujuntu wa shivo chongwa
1: kokwana nakutwa adjuntu
0: kokwana baka ticho
1: emuna bobo
0: hamzai
1: nakutwa Bobo.
0: Alesi ili losanela yezo ili grande
1: bo anointi kavengiseti vovoti
0: vintage. Hamzani
1: kokwa
0: na inga heti nkama na utsongo.
1: Ito
0: ngena ka ka besa do
1: problem.
0: Karingani wankaringani.
1: Karingani kokwa.
0: Karingani wankaringani.
1: Karingani bovo madlama la temba kutira. Mafamba nsa dugwe.
0: Awo washana. Hamzani.
1: Na kodwa vovoti.
0: Ankwahle.
1: Impela kokwa
0: ni futso
1: kokwa
0: afa vali vangani swa swinene swinene
1: intampela kokwa
0: ava vitanana ne huma 7 na ma 7
1: kokwa man
0: ili va dream ava fana na sibindi na mafambani sati gweveni
1: hangu na vovo
0: ava hanya swa nyoko wavo ava hanya
1: nakudo
0: ava hanya xikomo
1: impela phela kokwa
0: ile makai buya ka wena mzaya ku tlhasi masiku
1: kokwa
0: a radio ma televizori mahuwelela
1: impela kokwana
0: vaku hey kutavani xihala kumbe fenomeno
1: kokwana
0: a fenomeno lweyo ani vitu dra El Niño
1: kokwana
0: ku jeka mutivonela leswi munga ta tshovelaka mi swibekisa eku saka kutavani ku homa swinene kunga tavani chumo
1: kokwana vakiti
0: evovo
1: ve ayu problem
0: na wena mzayi
1: yata maka
0: bela la ve un problem ba huwelela El Niño se va sungula ha va El Niño va yi
1: vovoti
0: hini khale hi va dream hini i mana tshama ka khanela ni xikwembu wa vona maka wena wena mzayi
1: akuyisa swilo vovoti
0: na va huwelela radio siku dzin'wana na dzin'wana va ku hen'wine a xihala xi nga koneli ninyu ku ta womisa ku jeka n'wi tivonela n'wi da
1: hawatenderi ma
0: a loko va ta va va sungule ku tshovela va xavisela hinkwaswo
1: kokwana
0: va ku hina hi nge swi tivi hina hi nga nga mi vona munhu loko a hambisana a khanela ni xikwembu hi khale hi ne hi dream-a swi nge humelela leswo xa swi ta humelela namuntlha ha leswi swa tinhloko tavo leswo
1: vot ey
0: pronto e vovo na wena muzaya
1: na ku twa kokwana
0: a dandza dringo
1: swi
0: ha ku huma ndlala leya ku va le hala ni makhingeto a maxeko wena muzaya
1: vot man makhingeto swi
0: va languta hala va languta hala va kuma swa ku pheko ka ku nga na nchumu
1: n'wina kokwana
0: jala no tivaka hi kona swa ku xikwembu phela xitrona la xi famba fast
1: intiyiso
0: loko xitrone la xi nyika lomu xi nyikaka kona
1: hi swona phela
0: se va yingela swa ku tikweni dra ku karhi hey phela ku pfuniwile
1: aba xavisi fu
0: lomya ma Fidel Castro lomya ka hali noveni va ku hey phe a Fidel Castro ku pfuniwile swa bona
1: okay
0: se va ku dova ku hu
1: emba ta ku yini
0: phela ja xa lumandreni ko ku lumandreni va hlangwana
1: impela ma
0: ku ve se andlala andlala muzaya a ina hosi
1: uvoni
0: na ina nena
1: ntiso
0: ya se ku tani laya va sekeleka ma 7 na ma 7 ha ku famba va ku va ta kumanyana xidyongwana
1: impela pela ku
0: fambani hamisana ni timpahla swa maulombe timale swi vanga swi kuma kuma
1: ha vovoma
0: ku va va famba va ku swi bona na hine lana yo hlupheka hi pfumala ni swa ku tlatleka vatrongwana ni xikola a va hayi hi ndlala se ku kumbe ma xavisanyana Aha, evovo.
1: Akuto.
0: Na wena muzaya.
1: Mm.
0: Avano va khatisana.
1: Intiyiso kokwana.
0: Loko unga dreami.
1: Yeah.
0: O u dreamo hanya ku kuswa lunga bekisa. Dembe wa vakunyika.
1: Mphe.
0: Se va tlhasa ku hala. A swi trama swi kona.
1: Hi swona leswi.
0: Futhi munya ti swi heta. So ke swi trama swi hinga na swona la. A hi swa ku jamali. A hi swa ku jamaropa. Ne hi ulomba yena nkama na swo. A para u kuma swi trama swi nga la. Iku biwa ntrena.
1: Ha kokwana makiti.
0: Faku du ebzaya na wena vofu.
1: Nakutwa phe.
0: Pela andlala te mushikiteri kudati.
1: Ntiyiso kokwana.
0: Andlala aina nena nhlela nhlehlela futhi.
1: Hi swo.
0: Se swi enjisa ku inva ku kilo dzin'wana na dzin'wana imboma.
1: Vovodi
0: wa swikomu. Paro kuma senkilo fanele u biwa tano wa hapsana se wa timboma wa
1: swivona
0: okay xa ku tana xi va xikohlela
1: e wena vovo
0: a ku ntse se va vitisa ne maseve se ita ku ino hey phela hambi loko yo tlhela a swi hluli ku hi foma xikhumba machine ya kuma swa ku hita atlatlekela vatrongwana
1: intiyiso kokwana
0: se ku sungula nwankwahle
1: vovo
0: loko va ku unga rhandzi ku tlharihela mmwana anonga ya ku sungula ya va ya tswa ya ugamu ya ivavisa ku
1: tlula
0: se ku tani dlayana abarama nwalwe nwafu nwankwahle
1: kokwana
0: a loko va ku va ku dosh va ku trash va ku 4 va ku 5 hemzaya amboma a ina dadi ya itieni mbali
1: kokwana
0: hemzaya na wana vovo
1: na ku
0: aku 120 per hour ne para ku nyimela a swi 5 kilwani leswi anga biwa leswi anga ha kwentana a tutruma a tutruma leswi lomya ma Fidel Castro pheli tinhoveni hinkwa ku lomya n'wana lomya vito dzumbeni va likwini
1: nyamphondzweni
0: ah nyamphondzweni ka habitani wa nyamphondzweni aya ku noveni aku ti swi a sungula ku hefu
1: n'wana
0: hefu a ti tlota
1: n'wana vo
0: se amfutsu wena muzaya ini lexiya u xitiva ka
1: xa
0: ya inga barama vatibhela yene vatibhela yena ku senkilo ano suluvanya vata ku ingela ku vavizwa phe a swi tsama loko se swi upfe ava a hamzaya
1: nakuto
0: ava dreme navo vani problem a loko xa va pfunile va drivala swa ku va hluphekile leswa ku vaveni machacha lazi mavokweni ava ha swi tivi u kuma leswa va le leswa ha swa nchumu va halatela ku leswi swi nga ni valori zwokolo ku xa xivomisile va swi vilela se abiwa vateka saka va murwesha
1: wena
0: afa mba yena ni marini li randu ni maseve waka
1: ku
0: mambu ya ngwana
1: Anga kumanga nchumu. Awona kukwa.
0: Luku, afamba ya kupimisa landlili. Aku luku, anu jika nthlota sakalitri. Nthela nthela. Niabi waku nita kumasa kadrimwani. Leswa kunita teka drimwini mwanana.
1: Inti iso.
0: Ashitayatu. Haa, afamba. Lash, lavativa kashilungu vale kuni kosidensi.
1: Inti iso kukwa.
0: Aloko aya kushe kani ngena kanova yole
1: ngakwahle
0: angatumbela ko
1: kokwane
0: abeka sakalidria adrifunungete mabyanyi be
1: awena vho
0: akuminenge mbiti loka homa stratweni ha ngakwahle anga janga kutiva nchu
1: indiso kokwane
0: oho mako yowe yo wanjombo yanga ni biwile kuve ntavani njombo ni rolisa kadra switrama do e evo vho na vana mzali
1: nakuti
0: alwe wangafotsaka wene ahe rola nga saka drama ni mu maseve wako leswa ni veni mapimo ya ku para ndlelani a biwa leswa ku ntaku hana na dzo aku swinga tatira
1: kokwane
0: a leshi muna tamela ka ku nka mwa swo swi xinga na yena mavukweni xa mulumba
1: kokwane
0: hevovo na wena mzala
1: wena
0: aku dze vanga dokudikisana va famba a ulamuleni ra timhaka nga u poison
1: va
0: ku o aye ti rolela
1: intisi
0: hi loka aye ku yivela aye ku rolela kwa swi kumini hoveni wa ivona mhaka la mhaka ihoneka ka futhi aye landziwa nga honyamnyama hi swona pront agama ku maseve phela nonga ya ku sungula ya ya tswa ina byali likambe ya u gamu ku vavisa ku yona aku swili wena leswi
1: kokwane
0: Ahla ya kukoma churi mzaya na wala po. Akaza je. Je. Ndipo ilo kukatra pena kushimomisi. Mwona vela. Masema majari kumasu kumikui. Pronto. Ele maka buya kala vem problema. Nga tsama na wana sibini.
1: Ina pela kukua.
0: Loko ku.
1: La vem problema.
0: Problema skami.
1: Ah, problema skami.
0: Bangisa.
1: Nakutwa kukua.
0: Se, pronto. Atu kuteli lava visekili pe mwafutu. Afamba aya mukuma leswaku a tshama mpaleni phengwa mwankwahle
1: mpaleni
0: ampala inkele
1: ah yina pela kukwa
0: awo zwimasane abona ku jama muhisa andluluka angena apfala a miri ku salankila handle
1: kukwa
0: aloko mwankwahle lwenwa futsa ya boya ata tlhasa kunkila ku katla yawe anjombo yanga mine alava ni shanisaka namtlhani role mboma ya ku ntaba kwa bayone a tutula tutula akho hay mboma ihamsane nkila wa maseve wa ku ngongwa hla ku lishi muna role anga tshamela ka mkamalo sha mulumba ever
1: naku
0: wa mzai basuka ba mapoisi mapoisi lo wa ku baka ku ine role ahamsana la
1: ombo
0: Awe. Se jingo ba swa swa ha la bevola vaka tabata tabsa. Eh, iso so so le chimuna ka tabela ka tsa.
1: Jamlumba.
0: Batreba.
1: Eh.
0: He mzai.
1: Kokwa.
0: Na wana vopa. Ah, ni xilondra xinga se hola bem.
1: Eh.
0: A famba a gamanyima a loko dzisha. E munhu wa masana phelu ya.
1: Impela phela.
0: A dambu dro tlhavala. U xika ka titimeta. Aku landja ku mbona ni loko a buya la a rongo dzikala ka usiwana
1: o tlhela
0: zwo bukatla homesi a xiva kwala laya a loko xiya buya xitatlasa xiko katla xiko eh ni role garfo wene a kaya mpfini pfumalani xipulu xa ku dhasho na vutla ni vuxumi
1: wena
0: garfo e voko dra mungano wa wena nwangwe aku eh mase wena mase a le xinga twana xo ova le ximuna nga tamela ku nka mwa swo swixa mulumba
1: Kukwa.
0: Baba treba.
1: Ebo. Kudo. Hala nyalso kwa.
0: Eso. Hile maka e buyaka. Bata ku tshami tshami tshami tshaba. E pese wa hela wa hamsana. Nabo o swijula hi ku tlhariela vangani.
1: Ntiyiso kukwa.
0: Porot. Siku dzimpenyane. A hamba ti vona nga hali ku hoza amasani laya. A alokata kwa ho ramasana ku sala nhloko handle.
1: Ekukwa.
0: Aloko shoko isha tlasa shoko ka shoko ntulo role hotso.
1: Wa
0: itwa hotso. Ekhuwana.
1: Ina phela ko.
0: Amfininga na shako chetela mati malanga lawa mataka lawa ya kutakota kota ku titimeta. Wa shosa ku hotso phe. I hamsana i fridge ya hina ba tsiwa ba Afrika. Ni role le a hotso. Ah sasungula. Ayi hotso. Ihloko nikombela driver lelo ntafamba niyabiwa mina ntafale tasaka dzwa kwako ha swinga ku isole namhlalisi mina lishi tibisha ku biwa kwako welo ku jaka butha wa biwa tata disa muti wako lexi muna anga tamela
1: ka kamoso
0: shambo lumba hebo lawala mzana va famba va ya ko va ku a swi yejisi xoso a utomi dzwa nwankwahle dzi hela kolano kusukela ka kolano afutsi wena wena vovo na wena mzayi awonge xikumi xilongoloka nini ninkwahle matini kho swi hanya matini kho kutala wabo se angaringana wanga longe he fanele ku hingiseta aku yingela ihlodzwe ya utumi hi tlhela u hlaye hi tlhela mfuka hi khambe dra u bindzwe swa ku unga tlharihi u tlharihela munhu purike leswaku buyela kana swona a wu swi tivi u ta hela hi nyalisokwana phunka ringana
1: na ku twa kokwana
0: hi swona
1: evo u ni mhaka ya nkoka ma
0: hi swona
1: vo te problem pushar kokwana
0: yes ba
1: hi nyaminyami va yingise ti phela a va ri karhi va yingiseta kokwani mafambanisa ti-govern loko na a khuluma mata nkwahle na n'wamfutsu a dyondzo leyi nje hi leswi vulavula leswihari yi la ku hi tlhamisela ni dyondzo leyi kokwana
0: hi xona wena mzayani va yingise titlhelo dya hala loko ni khanela hi swirharhi a hi leswaku hi swiharhi hi ni vanhu
1: i ntiyiso
0: swo swi ka huweleliwa a radio byi huwelela usikwini nhlikanini
1: intiso
0: leswaku ku tavani xidandza nga xihala ngo elini
1: impela
0: a hi tshikeni leswaku hi switika swikaswikaswi anga kona lwa tiva ka makungu ya xikwembu
1: intiso
0: ala vanga hamba leswa michini ya ku tiva timhaka ta mafenomeno swichakalachaka hi leswaku va pimisile
1: impela
0: loko va za va hlaya swi ta humelela kuni mhaka embenyani liya ku loko hi pfuna hi ne va dream hi xavisele hinkwaswo swi hela hayi leyi nga xaviseni ku lava ku xavisa a ya leswaku nkama ni nkama ku ta nyikeriwa a mbewu sweswi ku ve ni ndhambi ku phakeliwe mbewu yi ta tala siku muni mba a ndhambi pero u ta kuma mbewu wena
1: kokwana
0: u hanya hi ku siziwa ku ve wena u mudrimu
1: wa
0: swi vona se ni vanhu lava va ku kala va nga na wusiwana loko va hanya xikan'we va ni matshoho
1: hi
0: timhaka leta ku va fambile n'wambu ya ngwana luyana a ku a ya hamba swa swinene para ni munghana wa ku a kuma kwalikeri koza leswi a nga kosigira yena a gama mutekela loko mbe na kuma empregwe ni mhaka leyi ya matshoho u drivala swa ku loko munghana a tirha na wona vu ta pfuneka ku saka xitsongo a ta ku nyihanana hambi maxaka ma holova phe timhaka ta ku loko munhu a nga tirha a nga hali munhu hi lexa mpfini kongoma xona wena vovo na wena mzayo ntshaku ka nkaringani loyi nga va nayo hi ta kombela a mukhomakhomi wa tintambu leswaku a ku i na ku tsrongo hi ta kuma ku nwa mati ha swona sibindi
1: i ntiyiso kokwana.

0: Ntshako ka swichacha leswi muhanani wa mukhomakhoma wa michini a hi hananiki hi to ya mahlweni ni nongoloko werhu wa nkaringani wa nkaringani a byi to ndhana na ntukulu wanga Sibindi Afonso Chauke directamente di
1: ndambeni
0: dojme tihlala vanye muzaya a nkarhi wako
1: karingani wa nkaringani vovho mafambanisa tigweveni na mavovho madlama le kutivaa ku tirha
0: khani mambo nkaringani
1: vovho ni ta ni xihitani kumbe nkaringani lowu u nge a khale ka khale ka khale vovho ti ka matiko
0: hi swona
1: khale ka khale vovho ti ka matiko a tiko leli la hina la Mozambique kumbe hina va-Afrikana a hi nga na madeya xikomunaxi
0: hi swona
1: vanhu kokwani mun'wana mun'wana a tshama a ntsendzeleni ka yexe ka kule manje a loko ku fika a lisiku la ku bwa a mpundu wa tiva mpundu vovo ambalapalavakamkhulu
0: va le mpalampalampalampala hi lexiyaxa i va le cini
1: xikoxa xa ku mpalampala se a va vitaniwa hi xoxiya
0: hiswane
1: a le orga de communication para ka madeya wolawa kumbe ka ka timbangu to tintibalaka
0: hiswona
1: se inaka wena vovo a khale ka kokoloko a ku ni nuna mun'we a nuna loyi vovo a va mi tiva hikuva va ku i mfuyi wa timbuti ntinyimpfu a fuya swinene a mukulukumba lweye
0: hi swona
1: se a ti tshamela yexe ka ndhawu yo karhi laha nga tshama kona yena njhe ni nsati wa kona va ti hanyela hi vufuyi hi vurimi wa swi vona hinkwaswo leswa kokwana se phela ka khale ka kona loko ni kumbalaka wena vovho a swifuyo swa ku fana ni swo sweswo loko va swi akela a xibala a va hamba a xibala va tsema a tinhonga letiyana ta va ngo mimbitsi wa yi vona mbimbi
0: na yi vona
1: a mbimbi vovho loko u tsema a tigaja letiya u maha xibala xa mbimbi ye vovho ni
0: xibalalimted
1: a xara xi kandziyile tikokele manene
0: hi swona
1: se a yake xibala vovho para ku veka a timbuti ta yena kumbe tinyimpfu ta yena laya ti tshama kona purke a tiko lelelo a ku ni swiharhi leswi swi twaka swa ku timhisi
0: hi swona
1: se inaka kokwani loko swi va tano loko lixa ximixweni a madala luyana a pfulela swifuyo leswiya a swi tshika swi famba swi dya loko swi famba swi phalala swi dya lomu makhwatini wena kokwani a swifuyo leswiyana a swi wu tiva ni kama loko ku ba disasijorax kokwani a swi rekodlela swi ya kaya swi vuya mutini na ndi ya pfalela hikuva loko u swi tshika khwatini timhisi kokwani loko kuva mhisi kumana ni mbuti yi tsaka swinene nyama yikulu swinene se ku kumeka swa ku inaka a siku lin'wanyana kokwani a navele ku a hantla pfula a timbuti takwe leti para leswaku ti famba ta rivaleni para na yena ta landza ta ntirho wa ku wa wurimi mhaka nga humelela loko a ti pfulile siku lelo a ti pfulile timbuti na ku va ku ni hunguva yikulu swinene se a ti pfula ti hangalaka ti famba loko se ti hangalaka kokwani ti famba timbuti se yena a salala kaya teka nsati ka hi nkosikazi a hi fambi xa hina hi ya masin'wini loko kokwani va ku va famba sati na nuna va masin'wini mnumzana luya a tamele mesa
0: hi swona
1: se a loko va famba va fika laha amabanqeni na tindlela kokwana loko va fika amabanqeni na tindlela ku kumeka leswaku a ku ni mhinsi kokwana wa yi tiva mhinsi
0: na yi tiva
1: a mhinsi va li i yena
0: hi
1: xilungu kokwana hina a nga dyondza je leswi vantshwa
0: hi yena hi ka kunene
1: yena se loko a fika a yi kuma yo baha se a damba lisungula ku huma twa swisanana purke a loko yi landzile timbuti a mhisi liyana ya fika laha mavani ya tindlela yi ti yila ku famba ya sini timbuti ti fika ti phalala phela yin'wana tintlawa wu famba hi ndlela leyi yin'wana famba hi ndlela leyi se gama yi nga swi voni swaku apa yi nga ku yinisiku apa laha hinkwato yi ta vuyela yi ku baha kolaya yi ta biwa xirhongwana kokwana loko yi biwa xirhongwana se a fika bava luya loko a fika a nisati wa kona kuma swa hawe a nyama leyi njhe yi yo fa leyi se leswi a nga ni mesa kokwana u yi pha hi mesa yo ntse a ku yi pha hi mesa yo wi se a gama a byela nsati aleyo nkosikazi nkiyasi a nsati wa ku na ni
0: kiyasahi
1: nkiyasa tsutsuma wa kaya wa teka bewula loko a tsutsuma nkiyasana a ka a teka bewula a tlhela sala futhi a yi ba hi phama na mesa a mesi yi tlele ba
0: itwasanaa li yefa leswiya
1: a li yofa sa ku luya wa ku teka bewula le ka
0: a wa hlwela
1: Se o komanenge kukwana teka mesa.
0: Achipa achi.
1: Chumango chipa. Aloku se kwa fika la yaka rambu laka kukanenge luku. Ay, amensi luku toku ketse. Kukwana.
0: Eta tlula ma.
1: Yo tlula luku tlula yu mshwa. Mswanyo. Kukwana. Yu mshwa yama utikwen pela mswanyo. Yisuka tutsuma jade.
0: Asungu laku banyan. Yafuamu.
1: Enaka, aloku jasi mshwa. Atwile pela mshwa. Atwile. Se kwa lano avita nang kiasi. Hen kiasa. Akubaba na vuyo. Okay, and Balson, I'm busy in Shwanyil, Mishwany, man.
0: Eh.
1: You know, delayed.
0: You're missing a fee for your telephone.
1: Okay, if I'm dead, looks African gas. Akumash, eh, Numzano,
0: Alumalia, Limali,
1: Limsakos, one on gas. You know, delayed.
0: If I'm being
1: and thou brought a missy farm. Say, look, a missy farm bill, a silver tag, and Numzanrian. Tell a guy. Lukusa Afrika kaya, jalo kusa sutoa kala lumia amgangeni sokepa. Pela nuna duya, mvita shoko mwati mbud. Eh, au delue, imis. Sofo mvita, vamchula vita, vaku, iwuda. Wabona vod.
0: Wabona.
1: Iwuda.
0: Au delue.
1: Au delue, vaku iwuda.
0: Hawe.
1: Pronto. Ahanya katikulelo.
0: Na imba wolo.
1: Na avitula ina, vaku iwuda.
0: Hawe.
1: Antao saa tama, antao, lukusa kwa kafika valungu vod. Wala kutiva amganga wolo huya. So kasi mganga wolo huza utumbuluke makamu. Waka seva asubaletele. Seva euda.
0: Yewe.
1: Shulungu. Havitulu mila ni minisa soswe.
0: Hey, ateni na mota nishu.
1: Ateni na mota soswe. Se asu njimangalano. Babalu ya kumu ali. Eh, wama benzi wana kukwana. Agama asuka rura. Anda ule vangu euda. Luka rurile kukwane. Afamba ya kama ndawe mwanyan.
0: Hawe.
1: Luku se Afrika kama ndawe mwanyan wana vovo. A story shoshosho
0: eish
1: takufana a porque se no vanga fika kuma valungu va vazi vamtshoshwa ku i atikulela iwuda na yena saka iwuda kola ka yena se ya fika ka tikulu munyani kukwa akatikulela ngalika lona wana kukwana se akunitshola lukulu swinene lana kungarimiwa aranza kurima phela ba
0: walwe okay
1: se asikulu munyani loko asuka famba ni satwa ko vakuva masinweni wakuma shoko epa alandeleni ka vafama ko kuni mensi yo tsame qoshotsho nokusiqosha mile vi amisidia sia alishigodo
0: awena mo
1: logo akushigodo ala kuringa kutsema lapha tengitsema shigodo lishipira kafama fama mensa tengitsema shigodo lishipira leswaku loko vuya tateka do yuna
0: ngiyazi
1: tatsiwe kama ngo ngo wa
0: yo starta
1: amenzi yo mchapata futhi
0: hawo
1: imchapata pronto imshwanyilo uya atswa kuganza ku saka yakiyasa chuvuka manje amezi nyingi inyalela wabona amezi inyalela loka amezi nyami seko gama kolano futhi abalungu baye bafika kola vaku imaka moni nga humelela kati kulele wena
0: ateka maka ba tshe
1: so ku na nyeli we mesi vaku inyamisa pronto vito lo mila misa so sweswe utafika niso sikokwana kuni matiko mambiri nganga anga mbiri kuni uda
0: kuni
1: nyamisa na sukela kolano ka misa ole
0: iso
1: na nuku phonka ngani vote
0: iso na kan mambo ntukulu wanga na dumba ku uyiphamelile
1: ntiso
0: kambe avayingisiti va zwi antrotro hi tlhelo dra hala va jakutiva yetelela kona swa ku u kongometa yini ni ntsatswilo swi yingelile swa ku mavito ma humisi xileso kambe unga yingesela mazwitumenge mangana
1: vovo kunene xikanwe nangu na vayingisiti loko hi twa mavito hi xala mpfutsi nga tshama na kokwa u twa swa ku na uda kuni nyamisa kuni nyamphonzweni kuni swisukele ka vakhale lavanganye ka tindhawu to tiya va humeliwa swilo swin'wana swa ku fana swo switsongo ni nga swi bala laha a ta wu se loko ko a fika avalungu kumbe leswiyana loko swi humelela a hi swi bala xichangani loko se ku fika valungu va lava ku twa swaku swa ma hi sikwini la se u gama a bala hi xichangani yena se valungu va gama vo va swi bala se ku mila vito va ku lomu i nyamphonzweni lomu i nyamisa laha i wuda kokwa
0: Vazhandro va yingiseti tanihi laha mi tivaka hi kona swa la radio swi tirha minkama hi kongoma wugan'wini ni nongoloko wezo wa nkaringana wa nkaringana kambe na hi nga si pfala ku na tatana Andrade Muyanga a le Andrade Muyanga muyingiseti mukulu wa radio Msambiki Misori Provincial ya ka Gaza kambe namuntlha a buya ta ta pfuxela a ekipa ya nongoloko wa nkaringana wa nkaringana nga madama la temba kutira sibinda foso chawo ke na mafamba nsati kugweveni ali yana ni mahlweni kusaka hi kuma ndondzo ka nongoloko wa nkaringana wa nkaringana khani mambo tatana Andrade Muyanga unga tuya ku onetela byanyi wena nkandi yana mahlweni loko kuni leswi onekaka hi byele munga chaveni ku hi byela yamsay marita u gam
1: evuvo mina nta veka ku khensa ngopfungopfu ka nkamalo ra dumsambiki nga hanyika wena vovo leswaku ya mahlweni kunene ni ntirho wa ukaringela nta tsaka futhi vangiseti tlhela hala loko va vangiseti va hitwa hi u ingisitule dunene kukwa.
0: Mamana marabuduya kumbe minina. Mamana peke mamana lukuza mune luansati mamana.
1: Pela pela bukuti.
0: Minina marabuduya kwa ukabute. Mfamba nzati ugueve nga jentifinu na sibinda fosu chaoke. Iba mbole kile arito. Kambe shaili na asungula shwa kumadama la temba kutira na yena. Kambe afamba jamu karangani. Fanele muzungu mambo uva yena. Mbishu nga madala.
1: Mbishu nga nchongote.
0: Kukwa. Pasha ntrao kensa kumtumbulu shwa tilu ni misaba. Nukupa ingisete mkwaro lalo atikote kwevale kanto zwe tlelo drala. Na wabama wako watlela nchako. Na wadumbi sa shwa kuluku aradu dri ramba etava kola. Wantamu abekisi ugame tutimba zitiru. Kayan le spiritana avala swa ya tswelaka phunka ringana
1: a shaena e urongo a jajama
2: lo inongoloko nkaringani wankaringani.

Vishteri nguwa mjove, mwingiseti wakura nzeka lukwa kongkata, nga shteri nguwa mjove ya kumeka ka nungono kwa unangala kaya 2026. Eleka 21 hora jitlateka la 58 minutos kongari kale, itawa hiku fiksela maungu ya shitichi kwa usikule dwe edwa na muntamu.

mamela bathi noma bekuthuka bekubiza ngamagama bethu umumbi bekhuluma kabi befuna umshado wakho ubhidlike befuna uxoshise emsebenzini behleba ngegama lakho bekhuluma ngazo zonke izinto ezingasile ngegama lakho kodwa uthi inkosi uma ngabe uyabazi wena labantu uma ngabe labantu abenza nje uyabasa amagama akho

22 horas na 13 minutos e Congo Milete com a África Zonga, né? Gato, tu cama tu vasus, fiz louco a co colungile, xalava a cova, punha nem carri, uma na zunzuca e zunisa. Lwei kunenanga le nhla nhla lwei alungeke masiku ni makhona ni matlhelo hinkwawo kunavelela vusiku byinene kunavelela ku wisa ka ku tala mathomo na makati ya ku kambe u nga khotle leswaku kunene mpangalatilwa yinene eka wena vusiku lebyi hi Radio Mozambique Mso Provincial ya Gaza xisoworhani ku vula Elder Boy.

Ndzhaku ka nkhululeko wa lomu tikweni, vakolonyi va ringisi ku xava vatirhi va ku karhi ku va va endla vuhoneteli. A ve hi ndlela leyi mfumo wa Frelimo wu endleke nhlengeletano ku va vatirhi va swi twisisa swa ku loko va endla vupfukeli va ta ve va tirhela nala. Hi ndlela leyi ku tsatsiwile vatirhi ku va va tivonela ka mavunwa ni mahlevo swi nga va swi khomisiwa ka mfumo wa tiko.

22:40. Ku tshokotsi mtekela wakwa na ku tela ni ndzanga. Ku vula disavalamene. Aku hei lava ku rhandza ku sabotarana, a ku sabotariwa va swinyenya. Lava nga ni xipfukelana ku pfukiwa va swinyenya a vula tiyisile. Swo lava ku va hakunene u na xibindi eka swin'wanyani. Kasi ke u ti tshamela hi le kule u va cuvuka loko va ta va ta ku qala. U nga yi u ya va qala hi ku sa. Loko se va ta ku tlhelisela swi ta vava. Ku na xihlahla ya ka Bible xi ngo ha loko munhu a ku bampa maka tlhelo lin'we ndzi lo ta mu nyika le lin'wanyani kambe hey, a nga swi vona. Lava ku fana na hina ni ka tlhelo la lin'we u nga se na fika mpama le se u tsutsuma wa nyimele hi kule le hikuza hi nge ha swi vevukanga. Hi le ka 22:51 swi ta misisani vunanga mu yingiseta ku rhandzeka kongoma ka nsimbi ya 23:00 hi nga ta tlhelaka hi ku vuyisela mahungu ya vusiku kasi 23:30 hi ntirhisano na Antena Nacional. Y tata ni nongo noko último jornal.

0: baju famba uyawisa awansati angahlunguliwe teka baju famba uyawisa awansati angahlunguliwe
1: Janzo ikulumo yingiseta ku randza ka isiwa ke kilwa Rafael la wansati angahlunguliwe loko karelete ka banchu famba uyawisa Hey, kilo, ale famba ya wisa. Loko hakunene zeo tava wisile. Uti toshoko, matimba mavuyele lili miehleketi wuyele ka kunene ta tlhela uya njangweni wa wena ni loyo teka banchi. Lava tivaka kambe loko tiva futhi teka banchi lengwe ntse. Kasi ni loko se ta chaya ku vuya va ta ku vutisa ku vuyela noko ni vuyela lin'wani banchi ni le ni yo teka lin'we ni nga hanya ni banchi lin'we ke lano ke ya mu yingiseta ku rhandza ka ku nga ta va ni ndlela vhela va ta ku tshika u yi nghena kasi ku va u ta teka man'wani mabanchi 23 horas na 18 minutos.

0: aveta bazili na Mr. Bao loko kunene muingiseto ku rhandzeka va hi hlakahlisanyana muzimba va hi jujisanyana nkarhi lowu kunene se swi vilelaka ku va hi nga kongoma antena national kasi ka mintirho leyi ya vuhaxi ya vusiku lebyi hi ta kota ku kuma nongonoko Ultimo Journal endleleni ya ku va hi ndzhaku hi ta pfala mintirho ya vuhaxi ya ku lumba a ri siku leli la namuntlha hi ya mahlweni muyingiseti wa ku rhandzeka ku navelela vuyingiseti byinene ka mintirho ya Radio Mozambique vusiku byinene.
1: Now. Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.